0: ayaw na ini susi na sabi ta.
1: Hala, tira.
0: May maagrangay tamang maagrangay. Ako nakikin, nagpapareklamo digi sa kuyang programa. Tabi man, kamo dyan sa opisina, tabi kan, kunyan, public safety office. Kaipuhan, igwapo ning complainant. Taday kung day kami magreklamo sa mga palabo ang singil. Wara kay madidisiplina dyan. Maski ang alkalde, maski si mayor ay nangangapudan, kung kamo tabi, pigtataga, kan mga naghahanap buhay sa kalsada, tabi man, i-report nindo tangani na maaksyonan.
1: Hala, tira!
0: Bako, nadigdi sa kuya sa programa.
1: Hala,
0: takita digdi, sige na ang pagirumdom sa baga katugangan ta na naghahanap buhay, kundi, pwera din los obos ha, sa mga naghahanap buhay dyan sa kalsada. Mga amigo! Dahil man pakagulpi ha, arog kayo ni na nag-reskwilahan na lima o tulosan na nga ng estudyante mo, soro al daw mga tugang na pamplete mo sa mga aki mo, allowance, papa, rimati mga katindugon, ang riniburibo ro al daw.
1: Hala, tira!
0: Saka baga kayo ni, uni pa, mamunduon man ining pangyayaring ini, pigpabot ko na sa Department of Education. Igwa ni sarong pampublikong eskulahan digdi po sa probinsya ng Albay dahil kung unang angaranan pigi-imbestigarana pero isi-share ko na po sa indo na kunyan daipig ako na i-enroll mga tugang so ano na mga senior high school na anta ta pighanapan mga katindug teacher pinawarang libro sa estudyante magpresentar na libro makamuro mundo ta dai po da akod sa Duhanso libro
1: hala tira
0: katukan kan future ha sa libro rabi naman adi banga tugang kung talagang desidido man kuta na suangki na mag-eskwela mati ano kan librong iyan na ano naman sa nan libro dit na bagay ang librong iyan dai pasisagot
1: hala tira
0: nagrik muna siya na makaitugang reklama ti usun ngayon ay wala ngayon yan sana dumang dugo na lung makamana no na pasyon na mga tugang makaulama pero po tabing individual na gusto man tapos yung pag
1: tira
0: kaya dipisilon maging tiyo sa iba
1: hala
0: nag-restoryahan tindo
1: tira
0: congressman Kalikan District po siya na sa sailang kigondo na katindugon sa kunya sa second ngayon akong
1: mahorang lang na
0: kunyan ini ang mao napapasaludo ako din kaloyloria. Bako arog kan iba na sa mga proyekto sa mga sinaralidahan ni ako na sinda na mga katindugon ang nagpag-ibok ang proyekto. Kung kalan, sabi ni Kung kalan, ay palamang eh, kapag manapuriya ngayang termino.
1: Tira!
0: Kumaw kayo ni so at nabi ba katindugon, ayugon mo an ha, magkaka, ini ang saros kung uga, Gloria. Sa ibong kan sinda sa puli, inado siya sa buhay ugon. Tataw siya kung ano na igwa siya. Urag kan iba na sila napaguna mo no siya gabos ang nag-ibok na dahil na lamang katagkair yung naging pundasyon proyekto
1: hala
0: urag man si Kung Kal
1: hala
0: pigpasalamatan ni Kung Kal so nainot na mga yes o pigdi si Salceda por dahil ngayon kay Kong wara ngayon kan mga proyekto digdi sa
1: hala
0: kung wa siya tibo kan ako bikol wara ngayon digdi proyekto
1: hala tila
0: sa ano nga i-answer si Kung Kaloy Loria? Kaapin nga yan pag iron note nga yan kunya. Ang kaapin nga yan baga. Ini-answer igun si Kung Kaloy. Tatao siya mga mag-apresyar. Karino na nagsir. Bakon abi kong iba. Dahil ko nangaram. Na puro, puro na sana sa iya. Dahil nan mga. Ay.
1: Hala. Tira.
0: Oy sa sinadong ng kin. Iugun mo. Si Senador at si Peter Kerang parehong sa Senado parehong may perma si na manong sa sa Senado libong pliyado duman kung si Sena ang susunod kung susunod sa painitad gaon si Pinas Vice Presidente 30 palantabi mga tug ang pinag sa iya tadugod ang mga pinagpupukusan man kani Miss, mga tuga, susayang impeachment, ini palan mo ng pinaglalaban. Sa madali, sabi ni Cusun Panson as in Lanao del Sur, Rapzio Adion, na papahiling sa nainibo, simbagon, proceda, akusasyon, laban sa saiyan, duman po, sis. Ano tan kalent mga tuga?

0: nanta daw ta habo na mabuting ka habo niya mga goon kun ni si P- na nagkuha mga katindugon ka sa kuha po nin pira po tabi ano po kini nasa Department of Education
1: pira
0: kaya mga katindugon yung si di pero na pira sa laog ka niyon si di yaw ni dukos mga katagad ni Sara do bago natapos mga tugan na bulan kan December ubus mo kunyan hando saan ang ginasta oh ta tinaadjet mga katindugon mante alanganin na di syempre day mo ubo inubos ang pirak na yan ibabal ng treasury ta tili ang ginibo waldas gabos kan pipat kaya pati tugang nagpirak oh ang pinigutan kan mga abugar ti mga katindugon inamahan tapag abot mga pulos pugos na ngunyan sa Senado Senado baga ngunyan mga tugyo paksyon may paksyon mga katindugon sa sugnyan sugnog ni Sara Duterte ta ambos laga ang grupo ano nakasandig mga sa Vice President ang mga ka- ni Kelia nakasandig man sa admin na ining
1: pangyayari
0: para dyan po ta sa tuya mapong aldaw ni makimema ka mo medical department dyan dyan si Sara Edward Sneme po ang ter- morning
1: tira
0: man sige kung ano kitang ud pala hindi man akong ud to adi rurang man
1: hala tira
0: sa katangon yan kan Hunyo kunya ni sir na pigpan department niya na si Manang ini nagdelek day pang lecture lesson na ginigibuan mga nagasasara si Tarpakan mga enrollees time buda o panahon na kabisad pamirid bidan ngunyan pala sabi kan aki ko tatiga tuturo man ngayon masyado ngayon masyado o ang sabi indugon kan sa sarong besa sa naan sa indang plahoni kada loot o yug at talagang grabe na ang pagbabago ha kanyan tayo curriculum tango niyan kan paman kami hanggang high school mga tugang ada aga yan dahing palis yan na may plahoni o ngunyan ba sarong besa sa naan plug racing
1: hala
0: ni matutuod ang satuyang mga istu para maging kunli na tugang pati so panawas panatang makabayan dapat gilay o program pati so panawas panatang makabayan

0: Department of Tiran Databi ang mga aktibidad is
1: Kala
0: Ang taas sa programang ini ang mga sponsored po sa Indican Magna and as Manoy Manay in medical sa pangaipuan kansin mga pasyon na nadidipis mo nahihiram talan maghangos kinakaip medical oxygen dyan tabi sa max and ang igong paparipil man po dyan kung halimbawa igwa ka ang ka medang dyan pwede po sa medical oxygen nagpapabang industrial oxygen and po dyan in LPG o liquid gas and delivery po kayan kaya ka mo ng LPG sa indong kusina dyan tabi oxygen kaya pwede kayan igwa dyan kiro ihos po dyan pa kompleto LPG pasiguro ngani na mo ka regulator budapos ka po sa sigurado diesel oxygen and training kan ba po yan kan bulwagan na dyan siga diretso na ka mo dyan chat Lena Fernandez sa madali una ka chat nindong Facebook account Fernandez para mas sa indong komunikasyon na magapot sa iya kon and ski matanga da po daman ng ester basta medical oxygen ang kayo mabong ka daw na sa kasirninturo ayos baga sa para sa serbisyo o dyan na kamu o iso may isugo nindo dyan tabi sa kung versus hospital may sigaw kaya teka mo na nangangaipuan po ni tabi man sa mga iso isugo nindo dyan
2: ayos baga
0: ang taman Rory Bishop mga katindugo burak na pang regalo occasionary week's birthday dyan ka mo magpag-ibo din bura magkuti-kuti din bura si Mr. Ronnie Bio Barsaga pang regalo Barsaga Flower Shop nagigest ka pibo bouquet chocolate personalized bouquet karasan nyo naging burak para sa mga mapakasal sabay mga ninihira na kapamilya kapariyo di amig bumampo
1: Diyos
0: kaya basta burak hanta Ronnie Bio Barsaga dyan ka mo tabi magpag-ibo kuno convert birthday ni Mia papanititi ang pinakan mo urag taon nindo tabi best kapi buka mo kapi buki dyan sa ruang baka mo dyan kay Ma'am Yulan tabi na best kapi tabi yo tabi na si store kay si Ma'am Yuli tabi na kunyan sa kusin sa may food park nakataning na dyan kan luto outlet bakal mo dyan sa Ronnie Bio Barsaga flower shop mga tulong kaon in best kapi and pas Bio Barsaga ihatod mo kami sa Ronnie Bio Barsaga ta
1: chan
0: akan mo urag na pang regalo kay Lulu so best kapi goal ibo mo anin best kapi buki
2: por tira
0: Ron Power Shop Proctos kan Divino Rostro Food Barn dyan sa kan sa ro dyan kunyan ano na nga ning hump shop dyan pag ilawag mo dyan sa may arko ang gusto dyan pag flower shop yan para mas madali yun i-chat Ronnie Flower Shop ta iyo na iya
3: sige
0: Kato program na sweet cellphone and computer. Kung route na tapon, ipahira sa sweet cellphone and computer. Matiba yung cellphone. Kunyan, si Sir... Sa cellphone, kumut. Kaya nakabinin o magpahirahay ka sa phone. Kaya nasa sweet repair. Kaya sa Nuwan Tabaco City, Katayid, Old College. Sa kung route na... Dahil na... Open na ning bang po dyan. Ang kamukan application na Skyro. Ang identification... o kaya identification. Tiguan here, ano sa napag-abot dyan. Kautang nin tablet utang ni makautang nin hugot mo yan naghihirap computer buda may photocopier mas estudyante na bigan mga dokumen may saro pasindaan po kan Siga Avenue bisa pasiring sa may simbahan ni sa ASU yan na narakan 7-11 yaon dyan tank na sujet sa iya po para mas mas yun i-chat ni Junior kaya si may si ma'am niya i-follow book account phone and computer
2: Hala, tira.
0: Oy, kung haroon mo nimbara ba sa balkatabi mag-order po si Engineer Jun Balabalan San Antonio Tabaco City ta barato dyan tabi and bye-bye sin graba ang kagayunan dyan pero pa kung saan ka nagpapag-ibukan ka mo sa bahay
2: hala tira
0: partner tamari tanda Riner Bursa Riner Bursa katuwang tamam silo Riner Bursa kagawad sa pag-asiga Riner tanda Riner Bursa
2: tira
0: tamang Paul Borsiga board member isyo asin na taga primero nakikibrada po kayo sa Siga Mangira board member Siga Borsiga Juman Gilay on
2: tira
0: ang nakapisi municipal mayor Pilukan Bago
2: tira
0: kalding please anabot sa servisyo
2: tira
0: sabidimila ang tamanon city mayor Bragaisa Greso para
2: la tira
0: 22 nanin paggama
2: tira
0: Christian Masenas Giselle Ba Primay Gamone kay Gina Coderes Marang kay Ernesto Mabinid Lana good day para na para kayo para kayo ay sa Allah ang sa imong para kayo ngunyan na nagparasain ka na naman dyan sa nyata naman dyan sa ibang ay na si Uslo nagkaroon na unong ikan nagsalida
4: good morning
0: kapaso tas da yung problema si Inday na simbagon makusog.

0: Enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers. Intrepid Perpetual College 006. Congrats to our 2026 100% successful midwifery board pass.
1: Yes, huyan kapalan. Marido digdi may dumanon kita.
2: Ta, masaing ka.
1: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sam kan tricycle, makidagdag na gamit.
2: Star
1: manmaan, aras, barakal, Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, as in, igwa pa sila, aquarial, flowers sa footwear goods,
2: labrit bin. Anong bakalan dyan sa B2B Star, dumadekore, pwerte yun mabukot sa kapon sa sento. Dyan lang sampang kantambakan kan tricycle.
1: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan na...
0: Huli ka ng best cafes.
4: Bakit best na pili?
5: Dahil at kasino ang
4: kape.
5: Sila green gumagapasog ng hanggap meron itong best
4: kape. So amin pang mahihing kape.
5: Iinom best po ang bilhin yung safe at hen. Masarap to pa.
0: Ano pang hinihintay nyo? Mag best cafe green na! Best cafe green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Alagas or Anton Marina agatabi sa saimo si naga nini laban mantang nakatutok sa One Radio. Salamat po ha. Asuncion Balubar, Marina Pagkamoneng, kay Briagas Adlao, Jan Paul, Marina Pagkaaga, Kagawad Henry Brillantes tabi sir. Good morning. Jan kay Juan. Sige na, diretso na kita mga tugang. Tigparahanap po kaya abang commercial, suriklamo digding pigpadara sa kuya. Hindi naantuga na sa kadakulan mga katindugon tabi. Ano, naantuga na sa kadakulan kan mga minsan antuga ng maray tabi. Okay. All right. Okay. O ni ha, basaon, may sarap akong nako adigdi. Nakabugtak sa screenshot. Ini, so para tricycle kaya. Ali dyan sa may San Vicente, tigahanap kong tricycle. Narani yun man sa nada. So, binabaan ninda. Aki, pariyo ang singil, daing discount. Oh. Nahiling na nindo yan. Gali dyan sa San Vicente, Tindugon. Daing, ang kabutig di sa sentro. Karoon yung baba dyan sa may kunyan. Ini yung may alay ko. Pagalon kita. Ganon man talaga siguro ang singil. Dawaday ka makabot sa sentro, Sir Manny, ta. Iyan so ruta na tigaagihan. Iyo gayon man ang gad ang singil. Alangan man. Na para lalong-lalo na kung nangangaipuhan man ni Maray. Adi, kaipuhan ni Maray. Dawaday ka makabot sa sentro, ta iyan ang plete, iyan ang minimum, iyan ang babayadan mo daw. Pero, ang sarodo man mga tugang sa... inihong piga kukunyan ko duman pinagkukwestiyon tapat iso aki may bayad di ba dapat ang aki discounted nga ni iyan na aki kadakan magas aki dahil pawantig si singil sir man iki pari yung kunyan ano pa nagluna dahil man yung kibayad ba sa aki kwestiyon dyan te yun na lamang kuta na pero kung alimbawa aki 5 anyos dahil pa man yung kibayad miniman kamuman minsan man daw pag-isipan man daw nindo. Huni, so reklamo. Excuse me po, ano naman ini? Oh, sabi digdi, good PM tabi, kansalopay ning aldaw, day ko na orasan mga tugang, ta, dakul kita kimana kaninyadang issue, tamang-tama, ta, iriskulahan na naman ngunyan. Sabi digdi kan reklamo sa sakuya na pigpaabot. Good PM tabi, please take up on your program, fair sa padyake sa City Hall, daiman sindang increase sa pasahe gaya sa motorized tricycle. Pero, kung magsingil, same sa motorized, habo na magtaw discount sa senior, salamat tabi sa attention mo. Dahil ko nangaranan ini tabi na nag-reclam. Kundi, inagiraray ini, isyong ini mga tangani na ipasabot sa mga commuters, sa mga paralunad, sa mga parasakay, sa mga naghahanap buhay, pwera dilusobo sa mga tultol, as in patas na minasingil sa plete,

baga katindugo ni padago sindoan maray nagibo. So medyo turubra naman tabi, maglikay ka mo, tabaad no igwaki, may magkusog nin buot na kamo ireklamo, kahirak man tabi kan sa indo po. Pinagkukuanan, kampang urual daw na papa. Iyo, kahirak man tabi kan sa indong pang urual daw na papa. Iyo po. Kaya ngunyan, utrohon ko ang sakuyang apila sa mga nasisingil ning sobra. Anaram ko baga, haluita na inidigitabi mga katindugon pigpabalangibog na dapat igwaki fair matrix sa laog kan padyak, sa laog kan tricycle. Oy, public safety office, mamalo, makipa-inspection daw kan mga padyak digdi sa tabako. Kung may mga nakasurat iyan dyan na listahan kung piraan singil sa kada pasahero. Tapaulit-ulit kita kan isyong ini. Amo na naman na nagreklamo. Dahil man pati minapasiring dyan sa opisina ninyo, tapasiring sa radyo ang reklamo. Kaya gayon, magkakanigosin tama man o sa TRD tabi, madam, kay Ma'am Sharon. Diba, kamo ang nagre-release kan mga papel na dapat nakapaskil? Iyan na matrix na iyan. Singil, tamang singil. O dapat ipautob digdi man ang tamang singil advocacy. Ngani, mamatian kan mga commuters na sumangana sa gobyerno, sincere man na magtabang sa satuyang mga commuters, bakusa na para sa mga nagapadyak, nagatricycle, na nagahanap buhay. Kundi dapat, gabos iguanin proteksyon laban sa mga mapang-abuso. Adi, dapat nga ni, dakulaon dyan ang nakabalandra na karatula sa laog kang tricycle paglunad pa sa nausa padyak. Kung may reklamo ka, iusip mo digdi. Oh, dapat dyan ang kabugtak yan eh. Nga ni na, kung inisa na ang sulamenteng paagi para manultol ang satuyang mga nagkakapirang mapang-aprobitsyan sa naghahanap buhay sa tinampo, madisiplina, gibuhon na nindo tabi, Mayor LGU. Nanta, gurano po talagang pamasahe pa dyan, 25 peso singil sako. Sa kahali tabi, maniwanita bundukoy. No, ultimo nga nini, day aram kong tadigdis ang sabi ninda dapat may nakapaskil ta iyan pag wala dyan kinakapaskil kumpira ang singil dapat narakula sunahiling kan mga kunyan mga pasahero sa yung kahali tabi manay wanita kung ang padyak ang pinag manay wanita ba ang plete kada saro 12.50 bako 20 pesos bako 25 pesos ang singil. Sa tricycle naman depende sa distansya, depende sa ayo tama sa tricycle. Depende sa bako kaya pare-pareho. Halimbawa pa San Vicente ka, iba man ang plete diyan. Hali po sa Sentro Tabaco Patayhi. Kung naglunan ka ng padyak manay, sobrado ho ng singil sa saimo. Pero kung solo ka na naglunan, tapos nagkauyon ka mukha para padyak, naglunan dahan na 25 talaga manay, ta good for two ang hururon dyan. Manay wanita, good for two. 12.50 plus 12.50, 25. Alimbawa, inaapirmi na bagay ni digdibig paliwanag. Pero kung sunalo na din mong padyak, nagarunda man sana day nasa paradahan ta may mga paradahan bagan pa dyan kung naglunad ka na day sa paradahan ang sa imong padyak na piglunadan do 50 iyo po may maako pa man do ngay sir kan 12.50 iyo na nga nini ang pigsasabi ko natuod na kan buro 20 kaya sisay pa maako kan 12.50 ranama kima ako kayan kodi berisiplinahon. Good morning. Paano sir ang pagdisiplina? Iusin

0: ang opisina kan gobyerno ay taot na mag-urusip ka tasaki tip waraki dali disiplina iyong iyo iyan ang gigibuhon dahi pagpatuodon nga ni pangkuta na pirming nagpapatanid sa mga naghahanap buhay tang kababayan na so tama sa naman tamay tamang singil bagatabi na pinagtugutan kan gobyerno. Iyo. 50 man sa nabaga malinawon iya. Huslaon ang TRD. Ni man si Huslaon noon. Kung tanawara, suminalida na naman si Huslaon noon. Nag-ship ka na naman ng ibang account na. Wala ako si Huslaon noon. Sabi ni Huslaon noon.
1: Tira.
0: Huslaon noon ang TRD PSO sa pag-monitor kan taripa. Maski mga tarpulin sa parada, iharali kan para padyak nga ni da'y maaraman kan pasahero ang tamang pamasahe. Ano maray kaan, ang nakakaag sa padyak ni motor, pag may reklamo, irani sa tirador sa uno, parada 30 na hiling mo naman sa roo maniniman talaga si Usla Uno.
1: Hala!
0: Aram nindo ang mga amigo tang mga para padyak, mga maray iyan tabi, ibaga, pipiraman sa na dyan ang pasaway, Usla Uno. Kundi, dapat ang aksyon ng talaga ini. Ah, kung ako kay Mayor eh, maburugtakan ko yan dyan ng mga tarpulin, puro sa nadarakulao ng karatulang nakabugtak. Di ba, limagastusan ang gobyerno? Maging pata sana sa gabos, magatugang, sa mga commuters, buda sa mga naghahanap buhay dyan sa kalsada, ngani dahi kireklamo. Iyo, utron, tadosi 50, padyan, pag solo ka, ko talaga ang babayadan. Ang mga parapadyak pag binayadan mo kay 30 murusdot paan Mami Jules. Taod na kang 20 kaso pag binayadan mo nga ni kay 20 nagngungurob-ngurob na. Oh, natuod kaya kan 20. Kaya paano ta pa ini mga katindugon? Iyon ang baga supig sasabi ko sa seno kan mga nagtalikod na aldaw. Paano ta pa babawion? Ta supinasar kan sanggunian pang lungsod kan syudad ding Tabaco na inihong paglangkaw sa plete sa mga tricycle, dipisil na ang pagbawi, kaya dapat ko ta na pinag-isipan ng Marhay kan LGU kan mga miyembros kan sanggunian pang panglungsod kan Tabaco bago nag-imposar kan halangkaw na plete. Sa ata nang pigkumpara ko na nga ni isa sa Indo, duman sa Legazpi, first 2 to 3 kilometers tabi, an inaprobaran doon ang ordinansa kan sanggunian pang lungsod kan Legazpi sa enot na 2 to 3 kilometers ang distansya nag-umentos na duman mga katindugo ng 3 pesos huling di sa satuya 2 to 3 kilometers an inumento 5 pesos mga tuga kanong doon sa pag-aadal adi
1: hala tira
0: kaya ang pagbawi kan dipisil na dipisil muna yan ang dawa pa provisionary increase lang niya. Ang pagbabayad, kasod maman lang po ako nagsakay sa Maoranon. Oh, yun lang. Nagbabarato na ang gasolina, dahil pa provisionary lang super increase, kandi mo to. Tama ka nga ni Uslaonon. Ngunyan pakuta na, nagigibo na ning action ang LGU kasi provisionary increase iyan. Ta nag-adjust na kita, nagbababa na ang presyo ka na petroleum products, nagbababa naman kuta, so in-adjust ninda kasi provisionary man lang. Kuni, dahil na, pigpabaya na, sagkod sa matuod na yan. Pag natuod na yan, dahil na po yan mga katindugon makakasulit sa dati. Prami Barha, Juarez, good morning sir Ed, shoutout po din sa Upper Bongga, Antonio Camaya, Josepina Bernal, Barcelo, Matis Tingabaka, magsikad-sikad ako, malunad ka sa sikad-sikad, basta 12.50, Tabaco Port, Tubonbon, duang pasahero, singil, si Tim, tama ba yun? O, uyugon mo ini. At palabaw nga ni Bonbon, Hero, 70 pesos ang singil. O, hamaki mo yan. Sorobraduhon, ano? Tabaco Porto Bonbon. Tabaco Porto Bonbon. Bonbon. Tabaco Porto Bonbon. Maduro distansya kidiit. Kaya nasa sa Indo, nasa natabi, nahururon. Pero kung susugon mo, ang tamang kunyan, singil, 12.50 tabi. Kung 70 pesos ang siningil sa imo, sobrado nun.

0: ig-inod so pagpintura kan LGBT road kaysa sa tarpaulin kan parada. Talaga sugutirahon ini si Uslao, no? At idol,
1: tira.
0: Kulang sa implementasyon ng LGU, paingurag ordinansa nga sa implementasyon. Romnick Bilaos, good morning. Pindilion, good morning. Sir, hapot ko man nata ta anpadyak pamasahi baratuhon an barakalon po baga marahalon. Ano pa man pumabakal? Ano ini? Pareiso sobra sa 1,500 man baga sabi ni Pin Motor. May ayuda pa Jackwara, sabi ni Pindilion. Ano pa man mabakal? Sabi ni Pindilion. Kaya gayud pala ba open ang singil, ano? Kaday na nakakabakal.
1: Hala, tira!
0: Iyo, ano pa man marahalon? Gabos man talaga nagmarahal? At ang isipon nindo, kadaklan kan mga pasahero nindo mga sa mga parapadyak magdangog kamo. Kadaklan kan mga pasahero nindo diyan bako man tabi suuro igwahon. Mga ordinaryong tawo ang pasahero nindo nan sweldo dai man naglangkaw. Iyo po sa mga para tricycle, mga parapadyak. Iyan tabi ang isipon nindo ang mga pasahero nindo, mga ordinaryong tawo na wala nin kakayanan na makaigwaning sa diring lunadan kaya nyaon dyan sa indo tabi. Tas yung mga urigwahon, kung maglunad man iyan, maski magtao yan kisang gatos, ansang gatos peso sa inda, sinsilyo na sa naiya. Ay inda kita.
1: Hala, tira!
0: Sir Idol, dain na kuta maglunad sa padyak, pabonbon, tricycle na lang, 20 sana, o yugon mo ini. 20 sana na ni John Butchal, bako na padyak, tapadyak, 70 peso sa duwa. Kung tricycle man hanggang, kung duwa, 40 ade. Sir Ed, kan sarong aldaw, hali kami dyan sa station nindo. Nag-claim kan GC, nagpadyak kami, hali sa station nindo. Pasiring terminal kan tricycle, pamatalip ni, 60 ang singil, o sa kabaga. Nagulpi?
1: Hala!
0: Maski nga ni Gasol Idol, grabe kataas ang pagtaas kan gasolina ngunya na nagbaba na kinikit so gasolina dahil lamang minabalik mas kiniit. Dahil naman yan, tanatood na nga ni, difícil pag natood na. Difícil pag natood. Dotron ko, difícil pag natood na. Oy, dakol pakita ning hanap buhay. Dahil magharali.
2: You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
0: Paano lamang? Slow noon. Siya slow noon. Nangangarap-ngarap. Puro ka kaya ngayon commercial.

0: Paano na ako? Hala. Dahil na kita nagkakakunya, dahil alam nga kita nabibitin na kita sa imo. Maram na kita na paano kayo ni Kapos at kita nina oras sabi uslaw noon. Sa parapadyag, dahil naman dapat kamu mahali, dahil man dapat kamu mahalian pasahero ta pangurag na tao sa tabako. Kaso nagbabaraklay na dahil sa pangurag sa Indo abusado, sa pamasahe buda, daog paan mga bakla sa katarayan, isnabero. Dahil kami papalunad para pa Jack. Ay, para kayo. Ayos lao no, nahiling muna ini. Hala. Ay, mga, ang mga marayon ang mga kunyantang iyan, mga amigo tayo iyan dyan ang mga para pa Jack. Diit man sana dyan ang abusado, ikaman o huslao no. Ang pagpadyak sarong marangal na trabaho. Kaya dapat, dahil nindo pagdungisan, ang sa indo tiyan na trabaho. Iyo ta pag iyan tabi na grabe nagdakol bad man ang magabot ang panahon dahil nakimagrulunad sige na sa nang ralakaw sa technical department na kaibahan tatabi si Sir Manuel Moguera masunod tulos talubo tabako abangan po nito yan ako ini Sir Bordeus Pulamang salamat kasi ng panago sa pagantabay ang sa kuyang angog minalagatag din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo hindi po yan sa One Radio 91.3 News FM tindugo na hala tira.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Barfree na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa iri ko. Salamat Qsai sa'yo na wala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
6: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
5: Dapat no retreat, no surrender din ah!
7: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
6: Honey, I'm home. Reporting for duty.
8: O sige nga, attention.
7: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
9: mga... Are you looking for a school that builds foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have library and information science, computer science, BSc, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Danielle B. Peña Memorial College Foundation.

Well, marhay na aga sa magigiting nating obrerong mga Bicolano. And bagong lahat ay nais po naming magpahatid ng aming taus-pusong pakikiramay. At ito ay kay Lais Torres at sa kanyang family. So we are praying for you kay Philip at sa inyong buong pamilya, kay Pipay, sa pagkagadana ng kanyang si Baby Tessie. So alam namin na ito ay isang napakahirap na sitwasyon sa inyong buhay, but know that we are praying for you. Well, nais din nating batiin, of course, ang mga maaga pa ay naka-tune in na. Hello kay Bien Ray, sabi niya good morning. Kay Romnick Bilaos, sabi good morning Ma'am Cecil. Kay Joni Calieja, sabi good morning po sa Gabos, sa Imo Ma'am Cel. And thank you Lord sa araw na ito, oo naman. Ano? And shout out sa Natabi Digdi sa Hotnop, sila at Lorna Cebusa at si Pressing Canicula. Hello! Hello din kay Emmy Cassin. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. At kay Christian Macenas. Hello, happy, happy listening po sa Indo. Well, meron naman tayong good news. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ay bahagyang bumaba daw ang Philippine unemployment to 4.7% ngayong Abril ng 2026. And this from 5% in March of 2026. At ito ay dinidefy ang expectations ng marami of a weaker labor market amid the energy crisis. Well, syempre pa, sa numero, malaki pa rin ang bilang ng mga equivalent nitong 4.7% na ito sapagkat 2.41 million Filipinos are still jobless. Although bahagyang bumaba from 2.58 million na mga Pinoy, ano? Sinabi naman ng Department of Labor and Employment that they welcome the continued improvement in labor market conditions with 48.89 million Filipinos employed. And of course, yung unemployment rate ay bumaba nga tulad ng nabanggit ko kanina to 4.7%. Ito ay ayon sa na-release na April 2026 Labor Force Survey by the Philippine Statistics Authority. Sinabi pa ng Department of Labor and Employment that they remain committed to providing access to decent and productive employment, enhancing workforce competitiveness, and creating more pathways towards sustainable livelihoods for Filipino workers. Kaya mabuhay ang mga nagtatrabaho asin nag-e-empleyo na mga tabakenyo. Hello din kay Christiana Macenas and kay Cog sa Diaz Canyon. Sabi niya, good morning po ma'am and pa-shoutout po tabi kay Marvin Buelva, kay Kurang Benvenuto, kay Barry Bausa. Salamat po. Okay. At sa mga naghahapot tabi kung sino ang nanalo sa ating Talubok quiz kahapon, ang nanalo po ay si Tita Magtangob. So, Tita, ay maaari nyo na pong kunin ang inyong gift certificate digditabi sa estasyon tomorrow. At kung may mga kahaputan kayo, maaari po kayo mag-text sa 0962-409-3467. And hello and happy happy listening kay Alma Bilolo. Okay, sabi ni Ate Teresa, Ate Cora Bilan, hello and blissful sunny morning. Thank you, Lord, for an earthquake-free evening and more power po for a very nice program. Maraming salamat. Actually, kahapon eh. Kagabi pala, napanaginipan ko tuloy yung lindol na yan, no? Sa
Grabe kasi yung pagka-headlines ng mga lindol ngayong mga panahong ito. Napanaginip ako tuloy siya. At feeling ko talagang niyayanig talaga ako doon sa aking panaginip. Kayo ba? Meron na mga ganong panaginip patungkol sa lindol? Anyways, syempre, kaipuhan po natin ang mga pampakalma no? Sa mga panahon na siyempre mo pinananaginipan ko na yung lindol.

0: Okay, sabi ni Estrella Besmonte Arcos, good morning po Ma'am Cecil, hello, and hello din kay Richelda Binalia, happy happy listening. Sabi ni Hurl Het, good morning, hanggang kailan po pwedeng kunin yung prize? Oh, kunin mo na, Hurl Het. I-announce ko na lamang, ano, pag tumatambak na kasi siya, ibig sabihin, abay, hindi nyo naman kailangan yung gift certificate kasi hindi nyo kinukuha agad, ano? And by the way, pwede nyo kunin pag weekends po kasi narito naman si na Kuya Manny, si DJ Chloe, kaya huwag kayong mag-aalala. Okay? Ah, okay, diba? Sabi ni Manilyn na good morning, Ate Ses. Ako din, nanaginip din, nakakatulog. O, diba? Talaga, pinananaginipan na talaga na. Alam mo, Manilyn, ako nga, feeling ko, talagang totoong-totoo. Kaya nga nalate ako gumising, ganun eh. Anyways, yun, alala ko nga, ano, yung sinabi ng aming speaker nung camp, ang gagawin lang natin ay pause, process, and pray. Na? Sa mga pagkakataon na talagang natatakot tayo o di kaya ay meron tayong mga agam-agam. Yan ang aking paunang tips ngayong morning na to. And speaking of tips, narito na po ang ating talubo tips for the day.
1: In your own where cabbage relationships play success. Our Talubo Tips with Cecil Amog.
0: Ikaw ba ay impostor

0: Ano ang kailangan gawin? Enroll kami.
1: Mag-fill out form 2 dito sa One Radio, dito sa ating ilakip ang copy ng or NSO kit, dalawang tubature at form 138 sa mga nakapag-aral school. Ating liliku IELTS registration forms at IELTS implementers 9 of the requirement days. Para sa iba, maaaring mag-text 62-4340928-645-62-409-670-642.
2: Naku! Salat at may talis. Matutup ang aking naunsyaming pangalubo
1: at kaming din. Nais natin ang bawat ay tunay na talubo als o tabako.

0: Ano? June 7th, so kita. Well, bagong school tabagon ng intensity 6 na linang tabakos bansa ay nag-magnitude 5 ang naitala scale no ang Biyernes 5th at kalilakas na pumalo sa 7.80 na naradanaw. Sa kasalukuyan, umabot na daw ng higita ang nasang malakapag yan nabas nga out of education guidelines na ba dapat gawin para hindi ng klase sa mga lalo na kayo, baha o ano, emergency. Diyan, ayan po natin ang depture, kundi ang ating and kung kamusta ngayong freak ng sa teacher 2 sa national. Kung bakong hindi, si Teacher Gray. Good morning!
1: Good morning, Princess. Gandang umaga at nagpapakinig ng iyong programa.
0: Great. At baba yung ano, yung great. Okay lang na kitaas yung?
1: Hello now po, Ate
0: Seth. Ayun! Thank you, Grace. Pero okay na. Better. Mm-mm. Nako, ito na nga, ano, Grace, ang sunod-sunod ano, dito sa ating bansa. By the way, nung tayo, noong Friday.
1: Nasa loob, hi. Nasa kusina.
0: Diba?
1: Ramdam ko po, tunog ng mga bubong.
0: Sabi, bubong ah. Wow, pati.
1: Po yung bubong namin.
0: Oo.
1: Yung main is... Cemento, which is earthquake, naradam. Ang lakas, time ko din paranas ng ganun ka.
0: Kalakas, aga? Oo nga, eh, sabi, it's been since at ganung bagyo na tumama. Eh, imagine mo kung ikaw ay nanggana, Santos pala, ano? Antindi. Okay.
1: Yes,
0: so, bunsod, ninod na emergency sa emergencies dito sa ating Greek abad sa order number 1, number 14S. At ito bagong guidelines sa pag-suspenses.
1: Ah, opo. So, agree naman po sa number 14, kung saan po yung comment ng principal or ng heads sa pag-in ng class. Po, sa mga nagkakataong kayari po, malawakan yung suspend. So,
0: tama.
1: Pag nag-announce po si Governor that po, kung Albay, may sa bandang...
0: Medyo na...
1: Well, ano po, sa approve ako doon dahil mas limitado yung pagsusunod sa areas po na sobrang apektado or kahit talagang pumas.
0: Oh,
1: pero I believe that dapat po maging sumabay yung bawat schools pag-aaral kung gaano po or ang bawat sa iba-ibang sakuna tulad landslide or heavy rain data na ako para po na po ng mas mabilis para po mabilis din po yung
0: naisip ko lang di ba agree last of a man did a disaster no yun yung lang no sa mga sir tama ano naalala mo so in other emergencies kasi talaga that are sent talaga very to a particular school. No?
1: Yes.
0: So, at that one, napas lang yung teacher. I-suspend mo na muna, di ba? Para makapabata, o di kaya ay, talagang welcome move ito, no? Well, ng departure sa pangunguna ni Secretary Yara. So, ang tawag pala ni granular suspend, no?
1: Sabihin po mas yung konteksto ng isang lugar, aralan, inamayal, para po mas efficient yung suspension. Kasi usual level, no, yung mga talaga ang nag-i-implement suspension, naghihintay lang po kami sa aralan. Actually po, Ate Ses, dati na pong may power principal kung magsusususpend po ang klase. Kasi po talaga, for example po ngayon, brownout, ang balita ko po hanggang alas 5 out.
0: Oh, so paano yun?
1: Aralan ko. Ate Ses, sobrang kawa ang kalagayan. Yung klase ko lang, no, nasa third floor campus, rooms, walang kisame, walang electric fan. Sunggab na ta sa ganitong weather. Out pa, sakit yung mga ganitong sitwasyon po. Na po ang PLI, ang desisyon kung isususpende po yung klase. Of with guidelines po yan and coordination sa chief, sa Albay, for example.
0: So ngayon, nagsuspend ba sa inyo dahil brownout?
1: Merong pag-uusapan pa lang po ata.
0: Okay. Makahabol! Hindi pala. Okay. Pero ano, isusuong mo ba yung mga kabata? Ganun pala yung ano, mga klas. Tama-tama at na namin ano. Yung mga, well, for challenges nyo, year 2020-2027, enough class for the and the students?
1: Speaking on this po, so I believe reflecting most schools ngayon, but also po sa buong kulang na kulang. Sa, mm.

0: just imagine, minsan kung magsiksikan yung mga bata sa room, kulang pa rin practices. Though wow. May mong classroom na kumbaga po paano may naibibigay pero in general kulang pa. Mm. Ventilate, electric fan, kung merong artises, pagsak naman yung kisame, naisira po yung bintana, yung sitwasyon pa din.
1: Wow. Oo, no? So talaga, structurally, merong challenges at the start of the year. Oh, itong, well, yung literacy level students. Kasi before of two weeks ago, nagpalabas nga ng isa tungkol ng reading kong mga dyante ng Pilipinas. So, ano ang masasalat?
0: Ayon pa rin po yung student.
1: Okay.
0: Pero ngayon, ang ginawa po ng Educate Patupad sila is po yung aral pro. Yung aral pro ay isinabatang pagtibay yung tinating sa mga bata kanilang regular classes. So po, may mga school po ng regulars of 5 weeks ngayon. Yun pong extended time para po mga piling na nahihirapan po pagdating sa NU Marist High School. Ganun din naman po yung sitwasyon. So po, isinabatas na ibig sa programa po ito ng DEP po na sumagot sa event. Nga po ate, first ng block ng pasukan, tinatawag siyang opening block kasi three terms na po tayo ngayon.
1: Yes.
0: Sa DepEd. Nagkakaroon po kami ng reading. So, puro po kami reading assessment. Ang kailangan ay talaga magkaroon ng data para po ma-implementation sa apps.
1: Ask, Greg, you pa rin at yung teacher mismo. Mangyayari.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Ganun po talaga.
1: Grabe,
0: yung
1: no?
0: Sa amateurs, meron hours ng classroom and tools na kumbaga, pwede po na yung actions, yung grades sa mga bata. Pinocompute naman, no? Pinapa.
1: Okay.
0: Kaya po, pas po siya doon dapat sa mga teacher.
1: Oo. Yung realidad. Di ba? I mean, implementation nangyayari. Extend talaga. Mag-e-extend yung teacher matutukan?
0: It's possible po 6 hours. Kasama pa rin po siya sa workload. Kasi po ngayon, kunti na rin naman po yung sabi doon. Bawa po sa strength help. Binawasan na po yung mga
1: okay.
0: Ano po? Alang po. Tapos po, stress po para sa aral program. Mga pagkakataon ko, nahihirap pagdating po, commitment po ng minsan sa commitment po kasi parang sa mati, ganun, may mga kailing materials for aral program tap ng bata, tamad na kasi nga, kabasa pa, babasahin
1: nga
0: po yun. Ngayon nga po, ay, ilang taon program, mas ayos ng in-push tama sa oras ng bata sa loob ng class.
1: Okay. Abatin muna natin na mga tagapanag-great. Sabi ni Adele, good morning po. Magandang umaga po sa Paradangog, sa Gabos, na Kenyo, pati sa mga taga, and pa kami digdi, Sugkad, Purok Uno. Okay. Sa para yung nakikilaw din kay Ses. Ning po di Kumon, kay Tia Globet at kay, yan. And kay Geraldine na kay Ka Rodriguez pa siya sa Matagbak. Ate Malu Borhal, hi kay Karen Mem, good morning. Okay, so yun great, di ko alam kung adjustments sa teachers. Ang cool naman doon sa promote student. In other words, yung grading them, yung pa-ros. Sabi dito, officially, yung isang revised them sa lahat school, start school year. So, papalitan na mutation table in place sa DepEd 2015. Under the adjusted mutation table, must now earn a raw score of or 0.9 to receive a passing grade. Paano ba to? Siyempre, for the years, iba ang computation ng mga teachers at nga paano yun reflect kapag ng mga students.
0: Okay po. Pag sinabi transmutation grade, hindi score. Bawa, ang bato ng raw score grade na 75, hindi po siya flex sa card niya. Kasi may susundin po na transmutation. Sabi pong transmutation, transmutation grade, itinakdang table ng education sa kung paano ng mga bata, malimento to, standard, na sa Pilipinas, siniset na po ng DepEd. Teacher kami sa transpol. Kahit po ang computation na score ng bata, 70, hindi po na-

0: kami nire-revive, but ito nga po na yung pong ilalagay.
1: Ito
0: po, ngayon, sa bagong DepEd is, revive po kasi is the path for education. Ngayon, para po mag-transmutation grade na sa atin, at may grade 60 plus yung bata, 60 to 64.
1: Oo, score niya ay suwa.
0: Score niya, 69 po ata. Po, ang mangyayari, itina-raw score. Para makakuha ng 7 bata, kailang raw score niya, 7272. Yes, opo, tama po. So, ito po, ang itinaas po, transition grade. Kasi po kami, andun pa lang sa transition, kung part po ng memo po is, yun ay, i-implement zero-base or zero-base score. Ibig sabihin, score niya is 757 ang magre-reflect. So, dandun sa transition aral pa doon.
1: Ah, okay pa siya.
0: Sa school po namin, sa school te, ay nandun pa din kami on part. So, teachers, ay I think, gagawin pa rin namin raw score mutation.
1: Okay. So, when you ganun say this, sabihin, magmula noon hanggang anong, kasi 3 pa, no? September. At least hanggang September, yung score niyo, so kung sakala ba, teacher, kung ang raw score niya is, pero meron pa ng pagbabasihan na transmutation na. Meron pa rin.
0: Meron pa din po.
1: Okay. In other words,
0: at I think kung bago na, pero yung zero-base transmutation, hindi pa rin po na-discuss. Po talaga, kapag yung zero-base transmutation raw score, natin says.
1: Yes.
0: Raw score is raw. 75 ang nakuhang grade ng bata, 75 po. So, para po ay hindi pa namin na pag-uusubay i-implement.
1: Pero in fairness, nung panahon na, parang ganun yung sisaga, raw score ng mga bata. Bawa, kung ang ay talaga ang grade ko. So, naiisipin pa, nakuha. So, parang that sense, ako pa, parang mas madali talaga score. Oo.
0: Yes. Pero sa chairman po, at ina-aligned lang po mutation yung kumating ng mga bata sa tema, education. So, itinaas, yung transmute, ibig sabihin, taas din yung standard ting makita sa mga taas natin yung measurement. Kasi masyado din pong mababa.
1: Si 60, diba? Sabi ko nga noon, ang 60 talaga ba na noon? Ito palang mga, the years? Tama ba?
0: I'm not sure. Bago po ako pumasok.
1: Yun na.
0: I'm seven years in the
1: seven. Sabi dito, under the raw score, as low as 1.5 already enough to transmit to
0: 70. Kasi parang ang baba
1: masyado. Panahon namin, 65, grabe, entindi mo nag-aano ka, re-remedial ka, yung naiiwan sa eskwela, ganun eh. having...
0: Bawal si kami na grade sa car.
1: May tatanong about that. Totoo ba? Bawal mag-lock. Tama ba? In other words, ang isang estudyante bawal siya sa school years.
0: Actually po, sa bawal, ipasa, yung dapat hindi. Kaya kapag magbabagsak ka ng maraming resikos na kailangan mong ipresent bilang isang guro. I think, yun para sa akin. Sihan yung pag-fill ng bata. Saan po, ang teacher sa dami ginagawa namin ng estudyante. Kumbaga po ay niya yung ments na yun niyang iniipon para yan ng unay na yung bata nga po ay exact. And kasi yung puso minsan yung ayos sa estudyante, yun may mga dahilan ho, yung nadadala dun yung teacher. Talaga nakiresulta na mababa yung literacy, mababa. I have to see this in a person. Kapag pinasa mo yung bata, kapasapas.
1: Hindi naman siya deserve.
0: Hindi deserving. Parang hindi mo na rin tataan mo na lang siya sa ganon. Yan po yung perspective ko, teacher. Kaya kusak, ibagsak. Bigyan po ng tamang doc. Kasi trabaho naman yung mag-document ng bata.
1: Okay. How the challenges, Wala pa lamang ng school year. And that just...
0: It's day of the... Day. Parang sabi ko, third day.
1: Could you just imagine kung miti-stricken community na sa Santos, may kababayan talaga. Naapektuhan mga structure schools. So, anchor na maibibigay natin sa kanila as we school?
0: Actually po, dapat tumigil yung pagkatuto ng mga bata. Ang alam ko po ngayon ay may mga emergency kit sa binibigay po sa mga teachers. Naging priority po ngayon yung mga ibig sabihin po, binibigay mga

0: risk, high risk community schools na kung saan nasa community kits nandun po yung mga modules, yung mga kailangan pong gamitin ni teacher kung sakaling hindi siya makapagturo ng classroom or na-interrupt ng pagtutunga po sa mga calamities.
1: Hmm.
0: Kailangan pa rin po na tuloy yung pagtuturo, yung edukasyon. Sana nga po ati sa maging pangaplano ng pagdating. Mm-hmm. Kasi reality, tayo po ay marami pong calamities, disasters sa Philippines. Hmm. This has been for a long time. Sana maganda na yung plan.
1: Uh-huh.
0: Hindi na error pa.
1: Mm-hmm.
0: Part po ng ating climate change and yung climate adaptation na kailangan nating gawin.
1: Oo, no? Sige. Maraming salamat, Rach, at Mekan, sa atinig ngayong ito sa nating na school year 26.
0: Nakakalo na marinig sa Pilipinas na day of school na nakakaranas po ng ganito. Pero, ano nga po, no? Hindi naman natin kailangan tumigil. Ating kailangan.
1: Yes.
0: Pero yun nga, pray po natin yung mga sin.
1: Mm.
0: Always pray for us.
1: Mm-hmm.
0: Po natin. Napaka po ng role sa community. And kahit ano pong mangyayari po natin, sasabihin natin ng guro. Yan po yung pinag-iisipan ko na teacher lang. Pero alam ko may magagawa ko kahit sila ako ng maayos. Huwag akong maging dagdag sa problem, maging solusyon. Yung po, Ate Ces, kampanya pa rin po na solutions sa Pilipinas. Pray for us, Ate Ces, na nga po ay matapos na yung rupier. Tapos na nga po, pinakamahalaga.
1: Okay. So, yeah, thank you much, Teacher Gretch, at mag-anislag.
0: Thank you.
1: Sino ko sa siya ay isang guro sa Anislag National High School. Okay, so ready na po kayo sa ating talubo. No? Napakadali naman. Ano po ang naging topic ng aming discussion, Grace Nokos? Yeah, sa pag-uusap. Happy, happy list na dyan. Sabi niya, Arborha, at sabi ni Tino, pwede. And hello din kay Gwen Biron. Sabi niya, blessed morning, ma'am. And to the view, ingat po tayo. Oo nga naman. O, ako ulit, ano nga? Naging ng aming discussion with Teacher Grace, kani-kanina lamang. Sige. So, kaya ay i-text ang tamang sagot. Ating telepono numero 0962-409-3467. At habang hinintay namin ang tamang sagot ninyo, narito na po ang story for the day.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Best stories that strengthen and here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Noong unang panahon, mayroong hari na hindi masaya o hindi kontenta ng karangyaan niya sa buhay. Isa ng hari ang kanyang alipin, sayang umaawit habang nagtatrabaho. Ikinamangha ito ng hari at napaisip kung bakit siya na hari ay hindi masaya at mapanglaw, samantalang ang alipin niya ay Kaya tinanong niya ang alipin, bakit napakasaya mo? Sagot naman ang alipin, kamahalan, ako ay isa lamang na alipin pero ako at ang pamilya ko ay wala namang masyadong pangangailangan. Okay na sa aming bahay at pagkain para kami ay mabusog sa bawat araw. Hindi kontento ang hari sa sagot ng alipin, kaya humingi siya ng payo mula sa kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo. Pagkatapos namang payo ang kalungkutan ng hari at ang kwento ng alipin, sinabi nito sa ang alipin kabilang sa 99 Club. 99 Club? Ano yan? Tanong ng hari. Kailangan maglagay siyam na gintong barya sa isang bag at iwanan ito sa may pinto ng bahay ng alipin. Yan ang 99 Club. Ito ng hari. Nakita ng alipin sa may pinto ng kanilang bahay. Binuksan niya ito at napasigaw siya sa tuwa dahil sa dami ng gintong barya sa bag. Binilang niya ito at nalaman niya na ang bag ay mayroong 79 na gintong barya. Ngunit napaisip siya kung nasaan ang huling barya. Naisip niya na walang mag-iiwan ng 79 na gintong barya. Kaya't nagsimula siyang maghanap sa lahat ng sulok, ngunit hindi niya matagpuan ang isa pang barya, hanggang sa siya ay mapagod sa kanyang paghahanap. At naisip niya at napagdesisyonan, nadagdagan pa niya ang pagsusumikap sa kanyang pagtatrabaho para makuha ang isa pang ginto at upang makumpleto ang 100 gintong barya. Kaya mula noon, nagbago ang buhay ng alipin. Palagi na siyang pagod, nagre-reklamo at binabalingan pa ang kanyang

pamilya dahil hindi raw siya tinutulungan sa paghahanap ng 100 gintong barya. Tumigil na rin siya sa pag-awit kapag nagtatrabaho. Nakita ng hari ang pagbabagong ito sa alipin at siya ay naguluhan. Muli siyang humingi ng tulong sa kanyang tagapayo at ganito naman ang naging sagot ng tagapayo. Kamahalan, ang alipin ay membro na ng 99 Club. Ang 99 Club ay pangalan sa mga taong mayroon na para maging masaya, ngunit hindi sila kontento dahil gusto pa nila ng marami pa at sinasabi sa kanilang sarili, kailangan kong makuha ang huling bagay na iyon at ako ay magiging masaya sa buhay. Well, marami nga po sa atin ang nagnanais ng higit pa sa kung ano tayo sa ating buhay, lalo na ng mas maraming pera. Dahil pakiramdam natin ay malulubos nito ang ating kaligayahan. Kapag marami kang pera, ang gusto mo. Kapag marami kang pera, may kapangyarihan pagagawa mo ang anumang ibig mo. Para sa ilan, ang kapangyarihan at karangian ay nagbibigay ng kasiyahan. Kaya't marami ang subsob sa paghahanap ng pera sa mabuti manan. Ngunit ang tunay na kasiyahan ay hindi nakabase sa dami ng ating pera, nakabase sa ating pagkakaroon ng contentment. Ang contentment ay pagiging masaya sa kung ano ang meron ka. Sinasabi sa Hebreo 13, talatang 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sinasabi din sa 1 Timoteo 6, talatang 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat na samaan, dahil sa paghahangad may mga tao sa pananap nasa sadlak kapighatian. Ma ang makapangakin sa mundo ay nas marami nagiging dating tayo na at kung ano-ano pang gulo ang ating dahil sa mundo ay kailangan nating dahil may problem. Kailangan lumapit tayo sa Diyos at humingi sa Kanya dahil Siya lang ang makapagbibigay ng tunay na kasiyahan at contentment sa ating buhay. Kaibigan, nais ng Diyos na ikaw ay makaranas ng tunay na kasiyahan sa iyong buhay. Lumapit ka lang sa Kanya dahil Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kung lalapit ka sa Kanya at uunahin mo siya sa iyong buhay, loob niya ilang sa tamang panahon at hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, kayo nga po ang may-ari ng lahat ng bagay. Pinupuri ka namin sa umagang ito at nanalan. Tawarin mo po kami sa sobrang pagkapera at sa mga material na bagay. Madalas, pakiramdam namin ay ito na ang nagbibigay ng kasiyahan sa amin. Pero salamat po, Panginoon, dahil sa muli ay iyong ipinaalala na kayo nga po ang may-ari ng lahat ng bagay at kaya ninyong ipagkaloob ang aming pangangailangan. Panginoon, alam mo kailangan at hinihiling po namin ipagkaloob mo po ito sa amin ng naaayon sa inyong kalooban. Tulungan mo po kaming maghintay sa inyong provision at maging kontento sa lahat ng bagay na mayroon kami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

umaga, makinig kayo kay Osang. To makinig Taiwan Sun Radio. Tugon di kayo nig patayin ko patayin yun. To kayo go na tayo.

0: Umaga, tabanggang, umaulan lang, agugon dyan. Di dito na, kahit dito, 10.1 tindog, di makinig dito. Yin, kumatayin, yung tindog.
1: Sakit ang walat lo ang Diyosa DJ Osa simulang dogo.

0: kumusta? Grabe naman yun. Sindog na, kamusta? June at siya.
1: Nagtinda.
0: Ogong-og.
1: Ay, magpara. Mami,
0: taruwal kami. Iyo nga. Naman si Pai Julio kang mga chirismisan dyan sa kanto.
1: So, mga nag-chirismisan dyan sa tin, magtagasap. Ay, magpara. Mga buhay kami, mami.
0: Ano na yun? Ay,
1: magpara. Kapasaruwal yung mga Mario.
0: Na, yan. No, mami. Miss Linog kasubog ha? Ko ito ngatit pa may namati tabi ka bago may nagpara poros media iti ang sarayo siguro biko kotha pero erista so na nagdi ko ko totoo kamusta tabi ka subago mga alas ha? May pagtanyog tabi do chismi seed wing seed buna tugo ng radyo pati ang ano Facebook Rhea Breeze good morning Crisanta, naman yun yung chismis mo. Ano tabi ni Manny Crisanta? Agang-aga may chismis ka. Romnick Bilaos, good morning man sa imo. Nas. Buda si Boral Chavinan. Pa-shoutout kami digdi sa Barangay Ugob. Ay, kamusta tabi dyan? Oh, nagtarambago si Manny Kat Carrizo. Manny Kat Carrizo. Carrizo. Iyo po, naglinog Madam Osang, pero saglit man sana. Digdi po sa istansya, namati palang duman. Si Geraldine Candel Seed, good morning. Emily Bilaro Bitara, oh, ayan. Pag sa information, pati si ano, ako si MC. Oo talaga ma'am, past 7 a.m. Kasuba ko tabi na aga, ano bagong aga? Oy, oh, ayan. Dakol ang mga nag-chat sa kuyo, iyo daan, namati da. Shout out tabi sa mga taga Bilen Tiwi. Diyan tabi sa Barangay Tigbi. Yaon po diyan ang Manok Tiwi brand. Kasanan kang Angel's Burger, Kaumpangan Twin Care Pharmacy. Nakonsain po ang Twin Care Pharmacy. Avian ang Boss Herbal Capsule, ang mga herbal. I-shout out muna, buda i-chika muna, i-chismis muna. Lalaki na naman digdi sa Tindugo na. Radio show.
2: Dear people of the Philippines.
0: Ready ka na.
2: Barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas

0: ang radio ninyo, talagang mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio. Sugod na, Barangay Salakay.
1: Isugod mo na nga ni, si Erickson, matagdo na naman ini. May dara na naman ini, mga katindo. Si Erickson, may dara na naman tabi ini. Manok ni Osang!
2: Manok utang, kilang!

0: Ramsana.
1: Sa manok ni Osang Tabi, mababakal ini sa gabos ng mga location. Pero balik na ni Digitarm ko, makukuha sa gabos na location. Sa Tiwi Albay, dyan lang po. Sa Tigbi, Tiwi Albay. Igo dyan kayo manok ni Osang. May dine-in pa dyan. Pwede ka mo mag-lunch dyan, mag-dinner ba? Maski ano, Buda may Zap Donuts dyan. Dyan man tabi sa Malinaw Albay. Dyan sa Payahan, sa Triangulo. Yaon dyan ang manok ni Anggulo. Sa Malinaw Albay, haraniun sa natabi sa Balza Elementary School. Buda sa Malinaw National High School, ang manok ni Osa.
2: Manok utang, kilabi!
3: Kung hanap mo, manok na barato masiram.
1: And syempre, makukuaman po ang manok ni Osang Digitabi sa Tabaco City sa Basud Branch, sa likod sana kang Mercury Drug, kararaya kang Drum Pharmacy, kung dyan ang Boss Herbal Capsule, sa Drum Kataning kang JRJM Color Store, ang Basud Branch kang manok ni Osang. And igoman po kita, Tabaco City Mall, Tabaco City Mall, kung dyan ang manok ni Osang, kararaya kang ano ni Buko Frio, ano, sa Tabaco City Mall. Ano nga niso mga kataraning kang manok ni Osan dyan? Ichi ka daw nindo sa Kuya Tabi para mabanggitaman, ano, sa mga neighborhoods. And syempre, ang manok ni Osang makakuaman tabi dyan sa may San Roque, Tabaco City. San Roque, Tabaco City. Halik ka bagang kararayan. Ano? Kagraray. Ayan, mababa ba? Pierre baga dyan sa Kagraray. Pierre sa Kagraray. Pierre dyan sa San Roque. Haling Kagraray. Ngayon dyan ka mababa. Kung mga taga Bakakay, ano? Mga taga San Miguel. Duro-duretso ka lang. Pagliko mo, yaon na dyan ang manok ni Osang. Kung mapasiling kang sentro, ano? San Roque, Tabaco City. And syempre man po, manok ni Osang makukuman tabi sa Barangay Tagasta. Sana kang Harvey's. Kataning sana kang LCC. CC Express Mark ba yan? LCC Express Mark. Ang manok ni Osang Tagas Branch. Naman kitang Bangkilingan Branch tabi man. Branch mga katindugon, dyan lang sampangan kang Tabaco National High School. May hampangan po kang Tinay Hall, hampangan kang Barangay Hall. Hampangan kang Barangay Hall, kang Bangkilingan niya, undyan ang manok ni Osang Bangkilingan Brand. May dine-in para sa mga estudyante, kan mga, sa mga estudyante po ni Donuts. So, dyan ka mo mag-lunch. School, no? Pag-udto, ano? And di ka mapakita sa Malilipot Branch, mga katindugon. Kataning sana kang munisipyo kan Malilipot Albay. Buda man po, digse. Sa no sa Malilipot, sampangan lang kang simbahan, kang Malilipot Alba, ang manok ni Osang. And soon, abangan po nindo ha, matindog giraray ang manok ni Osang sa Panal Branch. So dati bag, so nasulo. Mayan tabi, dahil naman mauutro iyan. The very safe. Yan, yan. So yan na, sa manok ni Branch, irit natin ang manok ni Osang and sa mga katindugan. Emily Bilaro Bitara, Binalya Bubzi mo, sigur studying now sa MTC, stay safe and healthy. Barangay sila kay Kaman Tabi sa ano, sa San Boral, Chavinea, Cherry Ann, sabi ni Cherry Ann, Baisa, good morning, SG Jesus Junior Seed, G Jesus Junior Seed, office of post office of Rural Bank of Ginubatan Tabaco Branch. Salidahan mo didi sa Tabaco City. Unlimited talk sa programa, idol. Pasalamat po. Diyan sa Rural Bank of Ginubatan. Oo, kararayin. Siyang manok ni Osang Basud Branch. Shoutout.

0: dyan. Shoutout man sa Calavisilia family, Kampurok, Malinaw, Albay. Makusugo ng radyo, digin na gada. Mirian Buda, si Emo. God bless, guys. Day naman tabi duman, Plopeyes Blanco. Day naman po tabi. Pan ang oras. Pampagana mo na tabi sa habang naghahalat kita, magtug doon ang manok ni Osa. Sain daw tabi, matug doon ganyan. Sa barang nakatugdon ang manok ni Osang nagmapabring niya ako. Pero tabi na ano pag tabi-tabi sa barang ano na manok ni Osang nagtugdon na sa harong mo mapabring niya ako. Bring niya ako. Dara mo iyan kaya ikaw na ang win isang buong manok.
1: Wow! Congratulations!
0: From manok ni Osang. Eusebio Castillo, shoutout sa mga ikaw na po family dyan sa Fatima, Tabaco City. Palagi nakikinig po sa iyo araw-araw. Marian Vilches, Jerome Bono Borja. Ang programang inihatod sa Indocam, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal. Best Cafe Green, World Coffee Mix, healthy ka na, sexy ka pa. Magabos ng mga branches kang manok niyo. Alin Deco, Bird to the World, Chowking Tabaco. Manam kita habang naghahalat kita, no? Hang Barangay Salakay, Jeez Eatery, Makakuanuan Barangay Salvacion Tabi, BTS Pro Lights and Sounds Cell Phone and Computer Shop. Maraming salamat G Enterprise, Happy Homestay, si Jaya Enterprises Bistro. Ang inihatod man sa Indokang Yizari Store, Gas Island Gas, Gas Light Flow Gas at Barangay San Roque Tabaco. Pa-deliver po kay ano ha, kay LPG. Mag-upod lang po kamo 6 826-224. Ang programang inihatod man sa Indo kang Tabaco Color Mix Paint Center at Salvacion Tabi Meat Shop and Joseph Tep Meat Shop, Authority of Nong's Meat Shop and Smile Innovations Dental Clinic, Smile Innovations Dental, Claves Furniture and Repair Services para sa mga mapa-repair na upholstery, ano, mapa-upholstery kansi ng mga sal- o maski ano, maapod ka mo digdi sa 0929-427743, 0929-774, Claves Furniture and Rips. And syempre kang White Anahaw Haven Airbnb, ang White Anahaw Haven sa Puruk 2, Tabaco City, harinis na natabi yan sa may KZ Land. Pero maraming salamat, Leo Lavandero. Ingan Tabaco City, kararaya lang po iyan kang Ziga Hospital. Haranihon po dyan, Leo Lavandero Hospital. Thank you so much, Leo Lavandero. Blue Peak Studio, thank you so much. Tabi mo na ha, ansa to. Pampagana, espesyal sa Tindo Radio Show. Agang muklat mata. Tambay tulo sa tinda. Alat mo na ta. Di ko aram kung anong tindahan tabi o didi. Ano tabi? Anong tindahan na ikakag ko tabi digdi? Taram daw tabi kamukahan. Ang ikakag ko tabi. Sa tinda. Tindahan ni Manay Emi Clarete. Good morning. Tindugo ng pirmi.
2: Tindugo na.
0: Si Manay Emi dyan sa... ano, patio. Tindahan da ni Cherry. Cherry din patawad. Pirming... pirming yaon. Dugi-dugi kayo niya. Tindahan na nga ni Cherry. Sige. Sige na, pabali. Gasuwa, malinaw. Good morning, Tabi. Sabi ni Manay... yan. Suwa, malinaw, Albay. Sige. Tindahan Dani.

Machismis man sana na maistorya ka, pareho niyang mosang. Hanggang san si Madina, iling si Madi, tayo nakatios, nakichismis man. Hanggang mauduhan, tayo pa nagkakasap, tamay dapat abangan sa tindahan ni Manajeri. Asa, sal daw bang i-chismisan?

boss ma. Angis, lo, lilo. Yan, ha? Kakairistoryahan dyan. Maligamgam na tubig ang inuman mo kung malipot, tabi, ha? Katapos kang pangudtuhan. Yan na, yan na. Baralik.

0: nakasunod na aki pa di ta inikasubanggi.
1: Wow.
0: Mahon pag nakakachis.
2: Ah.
0: May kang iba iyo aram-ram. Pag siya na chismis, garinabo ang ipis. Grabing dagita daa ang tapi. Chismosa, aldaw banggitis. Updated kan mga status sa kabarangay. Daino ka mo, pag-inumpot. Tamabas mas ang mislo na ko. Chismosa,

Uni para po sa idolo. Batian na sa mga nag-birthdays today. Tiyatabi na hotline number 0950037. 0917-03567. Uni na po ang sinuyang paorosyon. Puro ang satang. Nagbe-birthdays today.

0: Birthday sa'yo.
1: Nag-anusuwa yung username niya.
0: Yaw na tabi ang barangay sa lakay. Handa ka na ma. Nakaready na tabi ang chinelas mo. Wow. Nakaready na ang tricycle mo, ang sakayan mo. Wow. Ta, kung ika ready na na ha? Wow. Oh, ami o Nindo ha? Wow. Ta, nina. Nagban, kung hain mo niya, yaw niya sa barangay Nindo. Gana ka! Huwag naman.
2: Wow. Mm,
0: shoutout pa lang tabi sa gabajak ng mga
2: ikam para pay piti. Ngayon, talos kipira sa para pay pay magi na papira sa
0: puan sa tuya pa sa gabos mga mahihinga para patok fights para makaboundary ka ang pang isto ano tabi
3: tama.
0: Kaya dapat tindugon permi ang mga parapadyak niya to ayan so ang propatog tabi sa indo kang Nutri-Cleanse Herbal Capsule gusto magpa-sexy dyan gusto magpapayans herbal capsule tabi ang inumon 30 minutes pagkatapos magkaaga
4: diba sa feeling na always ang pista Luis Aral o nang sign na upang maging blow and to push you need to feel lighter and more balanced with proper diet and exercise gawing katuwang ang Nutri-Cleanse sangkap nito ang psyllium husk inulin fiber aloe vera rose hip at papain Nutri-Cleanse Herbal Capsule.
5: Ang Nutri-Cleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Brand, pagtitiwala para sa mga taong mahal mong tunay. Lala, ang brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat.
9: With? Go!

0: 50 plus. G to support you. Good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C Plus is your daily plus. Gord C Plus with zinc capsule.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GARD. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Si Al sa construction, ang likumikirot. Si Max, tuloy ang biyahe kahit liig, masakit na. Sa abalang araw ni Ann, kahit may dysmenorrhea, pawiin ang sakit ng ulo at katawan para di magaya kay Al Max. At
3: dala-dala na namin lagi, Fast Relax, para laging on the go.
4: Fast Relax, faster relief, so you can... Ibuprofen plus brand name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Magandang umaga, Tabaco. Magandang ayan na, umaga, ayan na. Bicolandia. Ikaw na lang.
6: Ang manok na pula.
5: Ang hindi, Tindugon.
6: Manok ni Osa.
5: Yan, yung DJ dito, Tindugon na.
6: At ang hali ka sa bago pa.
5: Makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
7: Inay! Malindugon!
6: Inay! Kuya na, nagtagpun na!
8: Usa!
6: Takma tayo ako nagtabi sa mga dali!
8: Trap ang manok mo.
6: Ay talaga!
8: Huwag makatry nga ako diyan sa...
6: Marinan!
8: Manangat, masiram ang manok ni Usang. Talagang legit palan. Katigis Usang ha, pero yung manok ni Usang. Again, Usang, pagpunta ko diyan, ngangat-ngatin ko yan. Masarap. May kaayo.
6: Lami kaayo, manok ni Osang. Ay, nabingon niya sa kanya ang paratang bayan.
9: Wow!
6: Ano nga yun? Iman na lang. Yaw na tabi, Erickson! Pasok!
9: Wow!
10: Good morning. I'm sharing man sa mga paraan tabay. Nakatugdo na. Huni na.
6: Yan sana, no? Ang apod na baga sa imo, Erickson, paratugdo ng bayan.
9: Wow!
6: Ang apot, Uni.
9: Wow.
6: Ang apot nga ni Uni. Saan ka nga niya nakatog doon? Ganyan bang manok? Saan na barangay nakatog doon si Erickson? Batian na muna tabi isugabos ng mga nakatutok mo niya. Nag-aabang sa imo. Pag nadangog ka na daa, aram na. Ay, si Erickson niya o na. May barangay sa lakay na. O, diba?
9: Wow.
6: Ahain ka na, Erickson. Nawara na lagun sa paratog doon. Hello? O, batian na muna, Erickson,
10: hello, hello.
6: O, pasalamatin na muna mga sponsors ta habang may tiga kuti-kuti ako hindi madali lang, ha?
10: Ay, marami na pagkaagatabi sa Indogabos, mga katindogon. Siyempre, magbarangay sa lakay na bring me na pirimpig at sa Indogan manok ni Osang fried chicken house. Nuggets na may chicken kulit. Ano, zap dog, kaps, kan manos, bang kapi, ni sex bug.
6: Ayan.
10: Atsya.
6: Ayan, garo-garo-garo-rayo iyan. Sa ito iyan?
10: Iyo, koro-rayo.
6: Uro-garo ka, garo-rayo ka. Sige da, shoutout sa mga yaon dyan sa White Anahaw Haven. Good morning. Alright? And thank you so much, Bombita Repair Service. Sa mga mapa-repair dyan, kansin da mga... O, day paglingawan ha. Bombita Generator Repair Service. 6268 Paint Center. Good morning sa mga rayon dyan sa 628 Paint Center. And sa tigpapagayunan ko sa RL Beauty Clinic. Mga rayon dyan sa Queensmed. Uy, alam mo, Erickson, dyan mag sa Queensmed, dahil kinang pila dyan masyado. Pwede ka magpa-laboratory dyan sa kandugo mo, ihi mo, fika. So, mga laboratory baga, bakong hassle kang pila, dahing pila. Na po ka medical clinic, medical... Sen ini aram sa karangahan. BDO, ikaw ba ganyan na BDO sa karangahan? May taas kang BDO. Yaon dyan ng Queens Med Medical Center. So kung kamutabi mapako ang dugo, mapalaboratory, haling niya sa doktor, nagpa-check up, kay po ng laboratory, x-ray, scan, ultrasound, wadus ka nga yan, may complete mga facility. So dyan ka mo magpalaboratory sa Queens Med. Good morning, Doc. Hain ka nga ni Erickson. Sige daw.
10: Yaon tabi ako nag-DSM sa Malinaw.
6: Sa Malinaw?
10: Aha, sa okay. Barangay sa sarong barangay sa Malinaw.
6: Anong barangay nagpupuon ang
10: letter A?
6: Letter A. Ay. Panahan. Panahan kaysa Malinaw. Nagpupuon sa letter A. Wow. Pero di ako may man as Aladdin. Makuman Aladdin. Ang barangay na nagpupuon

0: May aram ka. Barangay sa Malinaw. Ah, nagpupuon sa lahat. Tabi ka mo sa kuya. Di akong idea. Di akong maisip tabi. Sige daw, sirit na tabi. Akas na digital. Anong last na letter, tabi? Ano?
1: Letter G, tabi, SM.
0: Ha? Aram ko na. Kung letter G, mm-hmm. Yan ba yung, mm-hmm. ano, yan ba yung, barangay, letter W?
1: Uh-huh.
0: Ay, alam ko na yan! Yan ba yung barangay? Yun, alam ko na. Iyan bang, ano, barangay na yan, mas,
1: ano tabi ito, SM?
0: Letter S iyan.
1: S?
0: Oo.
1: Ay, warang letter S tabi, SM.
0: Ang, bako manggid, aswang barangay yan, yung barangay aswang. S na yan ang barangay na. Ang galing mo.
2: Congratulations!
0: Tiga noon, so, ang galing-galing. Yan, mga katindogon, ha? Ang
2: galing-galing mo. Paglaki ko. Gusto kong maging katulad mo.
0: Pag hinali ang S sa aswang, iunaan na barangay kung haingon yan si ano. Awang! Oo, oh, yun sinabi mo. Mga taga-barangay Awang! Salamnig ini.
1: Sa, o inutang sa natanggasam.
0: Ah, pero baka man labnig ang Awang, ano? Lopez, may tama ka. Tama, Carly. May tama ka, Boral. Mick, Alba. O, oh, Gabosinda, Budo. Naghula, tarama, Sinda. Barang! Barangay Awang, Malinaw, Albay, yaon tabi dyan ang barangay. Ano ang darahon? Oh, ninadala ka palang dyan tabi sa Barangay Awang, Erickson.
1: Hindi tabi ako as in sa may I love Awang na ano.
0: Ah, sa may I love. Aram naman kayo, tulay-tulay. Mm-hmm. Sa may tulay-tulay kalag dyan na I love Barangay Awang. Ang in-extend. Napanap, extend. Dyan dyan. Paradong. Kirang t-shirt. Parang nip sa may ano, tara. Ang tanag kaka-check. Na yung naikik branches kang manok ni Osa. Pila para sa chicken osang 120 from beef from manok ni Osa. Mahalat tabi kita hang alas 11 po nin pagkaaga. Grabe naman ang time restriction, ano? 5 minutos? 5 minutes lang, ha? 5 minutes tabi ta alam na kita. Amang inihato dami.
3: Yeah, pag anak mo ay magalang. Check. Ang pagiging outstanding. Ang yummy 3 zing. To react, ESPID zing.
4: Mahalaga ang Yummy Free ay hindi gamot at hindi dapat sa anumang uri ng sakit.
5: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong.
6: Yaon at the perfect pambao pas snacks. Bahiram pa ang mababak sa mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na magalala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
0: Bombita Generator Repair Services. Ala bukas tabi ini alas 6 din aga hanggang alas 8 ning banggi. Mag-apod kamo sa 0962-780-0844. Maximum 6 kilos 149, 7 kilos 169, 8 kilos 189. Nem, nakasilo ka na tabi Erickson Gimanok.
1: Oh, ni natabi
0: as. Ay, ikaw na pala sa iling mo na iyan. Pag-una ako, daipa, nag-commercial muna ako. Ikaw na palang ginagdalagan dyan.
1: Ikaw ano,
0: ha? Oh, sige, dai. Interviewin ta daw, tabi, ini na nagdalagan primero. Marhay na aldaw, good morning.
1: Shiram sana. Hey, aldaw po, good morning.
0: Good morning, tabi, manay. Ano po ang pangaran ninda? Sonny Baramed. Sonny, pamanay, Sonny, tabi.
7: 67. Nandun doon yan po.

0: saya ako. Nagdagdag ako sa episode.
1: Wow. Ano yun ka man ay, Shoni?
0: Marami na niya
1: ay,
0: kami.
1: Ay, nagmotor ka pa? Ay, matibayan man si Manon. Ano pa talaga si Manon? Wow! Ka-Live One Radio, may gusto ka tabing batiyon sa mga nakatuto? You. May po sa mga nakan?
0: Po ang mga taga-awang, magdangog ka mo kay Ma'am Osang.
1: Yehey!
0: Kung yun
1: sa ayan. So mga, salamang. So mga kapamilya man sa harong, batian na po mo.
0: Binabati ko po so aki ito sa istansya, si... Sige po sa awal, si Ande. Tindugo na.
1: Ikaw baga ang pinaka-permerong nagdalagan dyan, tabi, extension wire.
2: Tindugo na.
1: Opo. Hanay, Shoni, pinaka-permerong makaskasa na nagdalagan dyan, extension wire. Gana katabi, kisarumbilog na manok from manok ni Osang.
0: Thank you po.
1: Congratulations, tabi manay. Itataw na tabi si Emily Erickson, Susa. I-claim mo na sa natabi dyan sa payahan. Tayaon baga dyan, sumanok. May triangulo kang malina. Congratulations, tabi may.
0: Salamat.
1: Tamanay, basta awang, ano ka mo dyan?
0: Sindugo na.
1: Yay! Salamat po. Ayan. To you. Back to you, Erickson. Erickson, may igwa pa dyan kinag, ano, nagdalagan man.
3: Ay,
1: day na. Ay, talagang para sa iya talaga yun at nanon. No? Congratulations, tabi. Pakipicture na lang, tabi, Erickson. Tayo, paposta na naman iyan. Thank you so much, Erickson. Back to you. Ma-extro na kita.
3: Yan, tabi, SM, na barangay sa lakay, bring me digdi sa barangay Awang, Malinaw, Albay, na pirmipigatod sa Indokan Manok na asang fried chicken house, my chicken nuggets na may chicken fillet pa. Yan, na si Ram, and Zap Donuts na mababakal sa gabos na asang boss, capsule, malakas ng banteng natural na sangkap, best coffee green, 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Chalking tobacco, thank you very much, Erickson. Tapos, para sa 1 Venus FM, pirmintin, tuna!
1: Thank you so much, Tavi Erickson. Nagsimbag man si Sir Jules Ian. Ay, good morning sa mga riyan dyan sa kaka. Sa monyo taba. Sabi ni Sir Jules Ian, awa. Ako na mga katindo kong aras kam sa iba na radio show. Ang puyo, Renew sa FM. Tindugo na. Bakitations na sa barangay Malasang.
4: May bago sa manok ni Chicken House. May chicken nuggets na sang. 7 ang 8 pieces na manok ni nugget. 8 chilagang ng buong pamilya ng mga bata sa labas. Jeep at kagat sang chicken nuggets. Manok ni Osang Chicken Believe Branch.
5: Looking for the perfect Tobacco City? At Whitehaven, your ideal spot for vacations, barkas, or a peep. Expertion. Taking views in our new adult as banana, coconut, full anahaw trees. A serene trap perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven or check our Airbnb listing for availability and bookings. Located at Buroktos, Barangay Bungabong, Tabaco City, near Casey Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-161-7863 for more details. White Anahaw Haven, your home away from home.
6: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosin na ki mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin da kulang pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520 RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
7: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
8: One Radio. You're listening to One Radio News.

0: sa buong Bicolandia. Daing magkibukisala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
1: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
0: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ba si News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Yon, detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno.
2: Madadangog di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9.
0: Tirador sa uno, tindugo na.

Sige, tirahon ta na, ta, tibaad no, tirahon pa ka, diba? So, mga issue, ta subagong aga, na daita na ipagpadago, so daita na tapos, tatapuson tangon yan. Digding sa pangudtong edisyon, kan programang Tirador, sa uno. Si Sir Manny, si Sir Chip Ed Bornilla, dyan sa technical. Ed Bordeo, stabi ni, sagkod kita, alas 12:30. Hala, tira. Happy lunchtime na sa mga nangungurunto sa oras pong ini. Hala, tira.

0: So, reklamo mga tugang, kansaro pong concerned citizen. Mm-hmm.
1: Naging sado, naging saba, naging tanaw na dakula.
0: Kansarong concerned citizen tabi mga manungod sa dahil kansaro pong estudyang publikong eskulahan di po sa albahay dahilan sa nasa libro. Ipadagos tayo ang taod-taod ha. Magkaroon ba ko man makatwira na dahilan sa nasa libro dahil na makaeskwela. Hala, tira.

0: Bachelor of Science in Criminology, Sublet Bands in Nurse Mock Gown, Science in Hospital Staff Uniform. We are pleased offering and free uniform for first year, school year 2026 to 2024 of our language. Bachelor of Arts, Bachelor of Science Administration, Finance, Bix, Marketing, Human Resource Management, Bachelor of Science, Science Engineering, Bachelor of Science, Culture, Secondary, Filipino, English, Mathematics, Studies, Bachelor of Education, Limited 60 in Greek tuition fees. Don't miss your third grow with social stress. Which is future stock free. Trial will be 10% tuition free. Movement is now going on. Freeze. Number 5, Tomas Cabilas Avenue.
1: Long day of enjoy attractions in Tabaco. Would like yours by profitable stay. The J Mid-City Tree family members and visitor hunt here and as leave as come back. Experience Bicol waiting men through their Facebook page 919-8055.
2: You're listening to one
3: new radio FM. Tensya na kamuha. Ang may nagapod lang po bago na puto. Kita rin di po sa log. Ama. Langan ini kita. So sa school na di. Uy, nakudyo. Ay nabuhay ini sa kita. Padagos na ang programa. Uni po kay Sarupa sa pag-iristo. Dua bagang basketball player na nagmantang sa team Pigigibo. Kunya storyahan ini man sa social media. Igo dapat kestabi. Asin nga tutubod ninda. Kadan kan dual player. Ripon ko ang basketball plug. Alam. Awian po ni dahil ano tamo lumini ng arayo. Ige. Tayo sing kulang kan mga nagadan mga katindog ng ampo sa may pa. An programa gini hatod pinasor sa hatod po sa sendo na dyan indot sa computer replay po dyan magirahay ng cellphone. Sa cellphone nindo ipahirahay ang tangan ng cellphone nindo. Pero kung dahirahay yun, manoy bakal na sa buwag pa man mag-utang tapig pa na no and sa dyan po ng computer repair shop kinakaipuan mo yan aplik. Tapos syempre mapilap ka dyan kanigong impormasyon. Sabi ni Sardinia, igual lang ngayon sir pang down payment may cellphone ng ipon. Ayan kay kamutabi mga katindogon ano sa Sweet Software Shop. Cellphone and Computer Repair Shop. Cabellis Street, Tabaco City. Katay sa Old College. Isarong branch, dyan po tabi. Dyan tabi mga tugang sa Kalaban, Pasiring Bahani San Juan. Sweets.com tabi. Kahilera lang kan 7-Eleven. O inindong mahal si Ma'am Hazel na sardinya kung agura ano, kung ano mga ha? Buda ko mga nga arog kayo ni Anro. Ang babaya. Ihanapon nindo ang Facebook account. Sweets Repair siya. Para madali, Afion. Katumaksil ok. Dasi talaga nga naghahanap po tabi ni Jean. Kung may hikaan sa indong kapamilya. Maparipil ka tabi kan sa indong Jean. Bigahan po. Nangangaipuan tabi ni Oxygen. Sa Mac and dasi talaga. Iguaman po dyan Oxygen. May buda nagbusinda dyan ni PG. Pagkakadangan host para po sa Sina. Kaya kung kay doon, asitin doon in medical as an industrial Oxygen. Oxygen talin training. Puro ko doon tabako sa tabi sa kahila. Bulwaga ng katarungan. So, si Ma'am Elena. Iyan po ang sa iyang Facebook. Katuwang tamang ini ang mga minasos sa Ronnie Bio Regal Barsa Plagi mo. Maurag dyan ni Galo si Mr. Ron. Nagigibo dyan is Manny Bokecho. Best kap. Siyempre, mundo ang buhay. Nagigibo man tabi dyan. Sa pati pag kunyan, arrange kang burak. Sa burak na pang regalo, dapat Ronnie Bio Shop na ito. Puro kustro, pag ilawag mo dyan sa may arko, haranin po sa iyang pwesto. Sa Ronnie Bio Shop, ituturo. Padali, magkakon pagpag-ibo ng burak na pang i-chat ni Bio. Katuwang taman sa Bio Gravel, ibo ka maning pag-ibo siyon. Dua-dua tabi na magpasiring po san sa proktos kan sa nantita barato pa diyan ang bye-bye sin graba bakon araw para mabi sa balan pig di deliver pa kon sa imong basan sa program honorable board member Carol C. Vicsiga Jusin pagripar distrito brada po niyan sigala yaon man the partner taman sa program Riner Boot sa pagasen Riner syempre pa tatuwang taman si mga honorable Mayor Rinaldo Bragaisin Prog Tabakan Asensio Municipal Mayor Osbilo kan bagong malisa na sa Hala Tira Diretso na kita sa programang Sir Anpatarat Pika na

0: Negative. Sonia Safranca, Idina Perez, Ina Borlagsian, Masel, Naray Jarandel, si Maricel Milliare, Napali. Hala, ano lamang daw? Ano lang napangutuhan tabi? Ege, kita mga ito inagpang-informate na nagmamagtugang tagadigdi po inin siya kan Albay po sa Albay na nagreklamo na sa kuya tagang daidaban kan maestra na maka-enroll sa grade level po na pigpasubli, pigpagamit dainada po na kauli apiktara dugon tabi ano so ante so pag eskwela ko ta na numain school matabi ini ante ako nga ni an advice ko kay ni oya dan ko di pigrani ko na ini mga tugang sa Department of Education alat kay may important po
1: good luck kay sorry to nawar aka sorry
0: yun
1: nga duman office duman tabi sa supply of less than
0: salamat ibu ni sabi ko di man ang adjo ni ako bayaran mo na tanya ko kasi na isa mapag eskwela ugang mo ang reklamo sa sakti usun ngayon kami sir wala man ngayon kong pata anini bako man po kami sir idmayayadan 100 ayado may dapat eh junan put mo na sinaan bayadan kung nangani kadikit man problema mga tugang libro man sana paanakod na makapagpadagos kan pag ng estudyant oh. Sabi niya masking sahi ang kapos-kapos ang magurang ko ay sana handicrap oh, nag-handicrap sana mga sa pakiurunan sa so school siya duman sa paso nangyari kung magkakasintar mga kaprope kasabot ano di dahi tamaraman na rason ta, ano medyo nag-aalangan nagpaabot turn ako na sa DepEd sinda na po ang bahal matabang sabi ko niya ako taga DepEd abunuran ko na sana kumpira ko basta ni po mga grade 12 kunya na nasa ano pa man sana nasa pagpupuon pa sana kung kanilis ko lang actually Department of Formal na pagpuon kan sa eskwela Lunes pa tabi Lunes pa pan naraw sa sistema curriculum pigla pigibo niya kung tulong pinagbaranga banga na sa mga tugang and bago ang bagong sistema tamay ta, dapat na ang mga aki mga katindugon bago tabing sistema ano ito ta, maging po ang importanteng mga pagbabago sa department. Ngunyan na school year 2025. Ito sa ima.
2: I know to come sir. Sabi mo sa madam.
0: Tayo man guide ka pang abuno pa.
2: Madam, may hada na sana. Sarong libro.
0: Dahil pang abuno. May pang abuno kan maestra.
2: Kung mamasuara
0: yan. Ayun nga ni. Kota.
2: Sa help na. Tapos ilalit siya. Mas
0: tamo. Kota. Ayun. Kung ano ang resulta kanggang investigation.
2: Matutugutan.
0: Ilot. Kasi naman sana ang problema. May takot pa ano kita baga pag kita nagpapa-eskwela kun minsan ta makumpronta di ba no kan di ta bagay kung sinsay ka na kan pa kung minsan
2: kasi bilang estudyante ay detalo sa pamilya
0: nga ni dai na really dating taw kan may maka-enroll
2: so diyan sa pero sa nasa edad pa ki maluya pang
0: buo.
2: Nagalo na sa parting extra.
0: Ayun. Yan. Nakaka-extra. Ayun mo. Imbis na
2: makatulog
0: ka na dagos kang pag-eskwela. Ano? Dahil lang sa nasa libro.
2: Sabay pa kang Diyos.
0: Oo.
2: Bayang pati-problema siya
0: rin gaya. Ayun.
2: Kusog na bot.
0: Ayun.
2: Bibi ako po.
0: Ayun. Salamat na reaksyon. Padagos ko. Tama itong pigsangog na. Ting maka-stress sa arog kayo ni po. Tama lang naghanap na nga ni Ki. Mapagdang ko. Katindugon bakoan pa dagi karapatan man talaga kanin sa libro tandin kang is pag nagkati si maestra kan particular na kunyan year kapot 5 years man sana pala ng validity kan sarong ini bago pa ta sa grade 11 mag grade 12 pa sana pan libro dugo na so map kita gusto ano 3 term bago mga na pintar na ngunyan. Sa quarter term, 300 days, o 200 pala na nakakalindar na paglaki.

0: ang termo mapon po June 1, ano no, June 8, nasusundan po December 18. Ang Enero 4, Abril 8. Yan po ring adjustment. Piga Transball. And Roy 7799, katumbas na po ining 7. Iyo. Transition full income zero based grading system bigkan school year 27 to 2020. Nagsarat na dating po sa Academic National o 15 sa 5 and manor sa grade 11. Kan magayon nagibuhon nindot nabi sa dangog kamo sa Bonds. Mas kabisado ini ni Sir Joe Bonds matugang liwanag. Ini pong kunya na ini tingo niya na pong curriculum na pinagsusunod na policy bigkan Department of Education. 3-term calendar. Ito po yan, ang aldaw, sagkod po tabi, Biyernes nga nga, day naman class day. Depende naman sa agang class. Baga nagpupula. Katugang, so sa day po tabi, maging day man ni mga tugang, sa araw kaining, kunyang libro ha, babalikan. Balikan ko lang sa libro. Langan, dagos ko talaga. Lama, Sergio, baya isa na reward ko ining number mo, kaining ko. Po yan, sa tuya dingding pa nga po kun ma po pwede nakot anang hanapan ning simple taya para da iman po maulang suputuro kanang kita herak ma sa naning marhay na paagi ta total ba ang libro niya barato ngaya sir sa mga arog ngayon baka libro tapos ngaya sa arog mingin nagaga kami kaya hala yun lang totoo lang talaga ma ang pagbuhay ngunyan lalong lalo na kung naglalaom ka sana sa paglati na seasonal tabi an income ang paglati baga bako man mga katindugo na sa pagkalwag tabi arabi mo na or kaya makakajakpat ka pagka makala and mga nandiyan pag nag-uumaka nagkati ka na nagkanasugabos ng mga produkto pareho o bibagsak o lugi ka na naman pag abot ka yan yan naman ang nag-uumawa nagnero papakinadugon eh grabe siyo kaya nasa may mga pagkakataan ng mga katindugo na talaga para sindang ikagastos. Anyway, sa pagbulta data, manungod naman ini sa estudyante mga katindugon. Estudyante, duwang player, susarodig din nag-MVP sa kakatapos pa sa nang palarong pambansa. Una, kunyan ito na mga aksidente. Na aksindugon tabi in atletang ini. UST ata, kundi ako kunyan niya. Or Ateneo. Ateneo. Pinagsasagibuhan ako niyan tabi. Investigasyon. Padangog ako sa sendo ta gulpian masa na speak manungod sa incident pagabat pa kesyo nagkaigwa da tabi ni Casey dumampo tabi sa sendang ginibo na team building Ateneo pala ni Itbol Pugunduway ni ay ni mga katindugo na susaro su M Buda na hili tabi mga tugang santa may papindo saron kansarong abogado ini sir po ini kan KBP sana ng mga broadcaster ng Pilipinas morag money nga litan niya kay tatawad down si 41 na tabi ni Nodo
1: nawana at rin epekto yan nagpagod sa trabaho normal tuwing dahilan upang lumaman make time para kay partner diet and exercise ang Jusul may tongkat seng at ginkgo biloba
2: diba? Mahalagang paalala ang brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
3: The sweetness of watermelon, the coriander freshness of green apple, and the delicate aromas. Now imagine introducing the new LC's Liquid Hand Soap, refreshing escape in leaving your hands clean, fresh, scented. As an introduction, get 2 for $9 only across all essentials branches. Freshness, you cleanliness. That's the essence soap difference. Grab your
4: barato, serbisyong may pagkamuot, serbisado, yan, Cycle Century, Cycle Center, R3, Morok Unan Boulevard, Bunbon, Tabaco City, Cycle Center, owned in my Lane Romano, text or call 0927-809 sa Art Center, igwan ni mga sirukan, tune engine, overhauling, FI cleaning, CVT cleaning, throttle, body cut, error code, modification oil, and chain, wabakal ducts, kang MTRT Racing Boy Products, Sun Pro, tires, helmet, cycle access, cycle disado, masin barato Cycle Center. Mas garantisado may malasaki asin.
5: Parang snacks, pamerienda o pampasalubong. Zap Dop Donuts. Perfect pambaon. Pamerienda asin na donuts. Barang pap donuts masagabos na mga manok ni Osang House.
6: With the Escalade Populate College is chance for teaching positions, baccalaureate programs, sciences, agriculture, nursing, engineering, administration, and elementary and teachers. Qualifications. Apply after examinations, preferably degree and

0: Uni mga tugang suping yan sa social media, suduwang atleto na nalulong sa Aurora. Sa team building activity, dumampo sa Dipakulaw Aurora na kalihis pong Lunes. Pagkumpirmar po di Manila University ang mga nagsinda asin si Dibili or Adelaide. Tama ba ako? So, official na pahayag tabi, nagpaabot 10 kamuni kinumamay sa pamilya, mga amin, mga kakawat, sa iba pa pong nabayaan kan uri po ang official na resume investigation kan PNP. Kasi dakulo niyan sa social media na nagwadaan yung pagabat sa biti. Karabagin buntugon ano, bato-bato. Hindi doon siya nag-training sa swimming po. May pili siyang daradaran tubig. Kama ng insidente, may pig. Karabagang may sa may kunyan, sa may basketball player na ini. Pero, tugang, ini ang sabi kan mga otoridad, ano, kay Pro 3 Regional Office na kasi po sa swimming ang mga biktima, kinunyan ini kan makusok. Sulong na ngay. Hook tulog kan tubig mga tugang. Igwa pa kinagluluwas ko niya na information na anduang ini naglalakaw-lakaw sa dagat ay sa gilid kan duman sa dagat mismo. Paglakaw ninda bigla sindang nakapisong mga tugang sa hararom na parte kan dagat. Ito bagang biglang minansib niyan ka malinaw araw kan ang kunyan diyan ang baybay sa ino hababaw sa na yan. Pero garo diyan may minagilid na po daga mga katindugo na pag inutan mo pa budak ko nga pahayag na igwaki pagabat sa bit italalag sa alanganin na sitwasyon kun halangkaw an kunya ni players na ni ininduwang ini oh, pero kun pagabat sa alanganin na sitwasyon ruyang kansel ng training dangugunta an pahayag ni Attorney Edgo an saya pong legal of kinagpo-post sa social media bistigaran mapanat na mapanimbag sa insidente kaya uy Mateo tabi paliwanag yan.
1: Ramay sa pamilya na nagutang pag-usin po siya maikli lang ito pero i-discuss ko ng legal all. Gusto ko linawin ano kapadyante at ati kalila because the university of all will be this. Para maging liable sila kailangan niya may pagpapabaya at yung specific definition po basic depende po sa circumstance. Pangalawa po no, gusto ko din po na bata are already sasok sa tinatawag exercise by the school but be liable pa rin kung may negligence. Again, ako mapapatunayan so at ang investigasyon. Ano pong cause of action na pwede mong gamitin at mag-
2: naiin hindi maganda ang
0: kota bigla mo na siya ng ikagana commercial. Oy, Edward, si Kato na officer ka ng mga tuga, si Rincan. Padagos, talat ka. Yung ko namang may paninimbagan mga tugang tabi. Isa na ta
1: breach of contract. For the moment a student and loyalty, nakakaroon ng obligation ng eskwelahan, provide ng safe environment for something happened to him at meron silang then sila po ay mababayad po ng danyos. Ang kontrata po na to ay kailangan in writing, hindi na kinakap bata, automatic max. So the cases between the university and the families of the victim. Hindi din report, 317 po yung negligent mismo para magbayad ng ito, allegedly kung lalabas na si coaching team. Sila negligence, sila yung proximate cause ng mabayaran ng danyos. And pwede mo ring ilisit TB 18 of the same si vicarious liability. It-
0: so yan po mga tugang ha, and information. Madali lang ha.

Sige, 11:50 ganin pagka di po sa mapasensya na ha. Ang ganding ding una sa tuyang kunyan lang ako may importante, no? O, at yan na lang, ipagpadago sa tatindugon or... So, ano man po ang mga nangyayari sa tuyang sa nadaita kontrolado mga... O, magkunyan na sa Diyos na lang tabi. Ano? Sige, param lang una si Sir Chief Ed. Kasi sir, salamat po ha, kasi doon padago sa pagkantabay. Pasensya na, ikaw lang ako tabi, importante yun lang tabi, ano?

Horacio Imperial laban gyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw

0: 2026, 100% successful midwifery board passers.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

0: Gustavo Ako Series Team Dugun
1: na Radio Station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: One Radio time is 12:34.
4: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day.
10: 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
9: Nature's Green Barley.
10: Available at all drugstores near you.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
15: One Radio, tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's 12:57 on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan, bareta sa oras nini, natod sa Indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika sin supermarket nationwide.
4: Nangapodana ni na Psychosocial Intervention and Teachers Dignity Coalition para sa mga paratokdoa sin estudyanteng na trauma huli sa makusog na pagdama kang linog sa Mindanao. Sigon kay Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basasa, nangangapodan sinda sa DepEd na magkondusir ni na intervensyon sa mga siring kaining issue sa mental health. Makalihis ang near-death experience kan mga estudyante asin paratokdoa. Sa ibong kaini, hinangaan man niya ang pagiging handa asin kalmado kan mga paratukdo. Siring man ang nasa indang pagiging resilient, ngani na inuton ang kaligtasan kan mga estudyante. Dagdag pa ni Basas na magdadarainin hinda kulang huma sa sektor o rogbang harayo pa nahabulon pag-abot sa kakulangan sa mga classrooms. Tinawang doon man niya na kaipuhan digdi. Ana maayos na pagpaplano sa mga espasyo manungod sa seguridad kan mga eskwelahan. Mientras tanto, padagos ang pigsasagibong protesta kan grupo sa Metro Manila nga ninay pangapodan na sa gobyerno na presenting mga kamugdakan kan mga paratokdo. Iyan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta armo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio,
0: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
6: Mabuhay ang Pilipinas!
5: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.

0: mighty glad you stay.
1: It's a sunny day. Ay, pagpasalamat ta ang magayon na panahon. Welcome sa programang One for the Heart with DJ Chloe. Digdi po sa One Radio 91.3 Tinduna.

lovely time para ma-in love. Hello once again and welcome sa programang One for the Heart, playing your favorite love songs of all time. With me, DJ Chloe, the love ambassadress. Kung ano man ang sa imong pigibungon niyan, ano man ang sa imong relationship status, friendship status, may ganon. Basta'ng importante, ikaw ay maganda. Aww. Diba? Ay, hanggang alas stress kita ng pagkahanap.

Wednesday, June 10. Siyempre, inot sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate. Kaya sa indang birthday today, happy birthday sa iyo. And naway ngayong kaarawan mo ay magkaroon ka ng isang mabuti at masayang araw. Once a year lang kita nag-birthday, kaya on the birthday ta, pagpasalamat ta ang panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon, tanganin kita mabuhay, diba? Tanganin makagibo kita kang mga bagay na gusto ta, makapagpasalamat, and makapagpaugma din kay ibang tao. Lalo na kung igwaman kitang blessings in life, well, pagpasalamat natin yan and let's give back sa ating sa mga taong nagpapasaya sa atin. Anyway, ako po ini ang Sindong Lingkod, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. May reminder ko lang ha, sa nanggana kang kasuod ma, kang pa-ice cream. Oy, tamang-tama ha. Ano na, medyo mainit. Pero, di ko sure kung matuloy-tuloy ang init. Uy, knock on wood. Sana tuloy-tuloy ng init, no? Pero anyway, sa mga nanggana po kasuod ma, i-gcash ko na sana sa Indo. Kaya PM na tabi ka mo kang sa Indong Gcash number. Sila, basa ko giraraya, si Aliza Basbasho Andal, Christopher Buban, and Judeline Quadrante. Gcash ko na lang so pang ice cream nindo. Anyway, let's focus on today, mga katindugan. It's What If Wednesday, and dahil dyan, may What If Wednesday, hanas na naman tayo. Ang ating What If Wednesday question of the day ay hitod po sa Indo kan GC Botardo Trading, Botardo Gcash padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo sa Facebook. May blue check po siya. Verified ni Meta, kaya legit ang sa Indong Kahuron. GC Botardo Trading, Botardo Gcash padala. Kung may mga kahaputan po kamo about sa pag-troubleshoot kan sa Indong e-wallet, sa araw po kang Gcash, Maya, at Tommy Asinibaba. And salamat man sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang manlain-lain na klase ng barato, asin de kalidad na mga electronic appliances and spare parts. Ayan. Ang ating What If Wednesday question of the day. What if may chance kang baguhon ang sarong bagay sa buhay mo? Ano ang babaguhon mo sa buhay mo? Ding context, mga katindugan, sa love life man yan, sa career, sa education, or whatnot. Sige, 0927-996-5002 po ang ating text line. Or you can also visit DJ Chloe, the Love Ambassador, sa Facebook. Comment po na sa imong simbag or PM mo, and enjoy lang kang pagpatugtog kang sa tuyong mga paboritong love songs. Sigdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: Sorry, ako na pala. Hello po mga katindugon and welcome back sa programang One for the Heart. Oras na po, alauna 37 na ning pagkahapon. Time check is brought to you by Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Yon po sinda sa AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Available na po dyan ang 2D Echo Ultrasound. And of course, iba po dyan na urinalysis, fecalysis, blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, and home service blood collection. Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Konting kembot lang from One Radio. Kumusta sa giraray mga katindugon? Nag-best cafe green ka na ba? Abay, mag-best cafe green ka na para healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Ay, ang satuyang What If Wednesday question of the day mga katindugon. What if may chance kang baguhon ang sarong bagay sa buhay mo? Warang tawong perpekto. Gabos kita, may mga bagay na, you know, we want to change para sa sadiri ta. And dahil lang may mga bagay kang gustong baguhon sa sadiri mo, it doesn't mean na failure ka na. Actually, kapag ka arugay ito mga katindugon, pag ika nahihiling mo sa sadiri mo na may mga bagay kang gustong baguhon, nagpapahiling din ito ki maturity. Diba? Kasi ibig sabihon, tanggap mo yung mga bagay na, yung mga shortcomings mo, and bako ito, di mo ito tigahayaan na i-define kung sisay ka. Kumbaga, it's just something that you need to change. Hello sa tuyang commenters. Maray na hapon kay Achi Tanling. Sabi niya, ang matry mag-pamper myself. Been working since birth. Oy, oo naman, no. Achi Tanling, while it is respectful, no, commendable kung talagang nag-work hard ka, syempre para sa future mo na rin, para sa sadiri mo na rin, sometimes it's okay na mag-rest. It's okay to pamper yourself. Minsan, bako man ito pagiging selfish. Kasi sabi nga ni Ibaga, paano kita makaka-provide sa satuyang pamilyan, even sa satuyang mga sadiri, kung kita mismo, di tatig aalagaan ng satuyang salud. Ano? So, importante yan, Sisterette Achi Tanling. Sabi ni Boss Balita, ang pwede kong baguhon sa sarong bagay sa buhay ko, magseryoso na ako sa babae? Ay, bakit hindi ka ba seryoso dati? Niloloko-loko mo lang ba yung mga babae dati? Niloloko mo siguro yung mga babae dati, no? Boss Balita, ang gwapo mo na Marn. Sige. Sana ay makahanap ka ng isang babae na talagang makakapagparealize sa'yo na kailangan mo siyang seryosohin. Pag nagugurang na, mas nagiging seryoso na sa love life. Ano? Yun din yung naukodan ko. Na habang nagugurang, kasi syempre kang aki pa, baga, garo, tigiisip ko, ako personally, tigiisip ko, habang magpita, piday-piday na, karaw-karaw man sana. So, but as you grow older, habang nagmamature ka, mas naiisip mo na, buko pa lang talaga basta-basta ang love. Seryoso palang talaga ang love. And it's something palang talaga na di mo dapat pagkurukalwagan. Bako lang dahil may balik sa imo, di ba, kapag kinarawan mo ang sarong tao, bako lang ito. Kundi, you know, it's a part of being human, yung love. And, ayun, sana, again, Boss Balita, naku, sa kagwapuhan mong an, imposible di ka makahanap ki babaeng ano, babaeng magayon. Kaya sige lang. And sana mahanap mo siya. And seryosohin mo siya ha. Mahalin mo siya. Mahalin mo ang babae. Huwag mong paglalaruan. Dahil yan din ay may emosyon tulad mo. Araw nga ni Kemping sasabi ko, baliktadun ta ang sitwasyon. Paano kung ika ang kinarawan? Ano mamamati mo, diba? Bako maray sa pagmati. E di ika man, iyo man ang gibuhon mo, no? Kung ano sa gusto mong mamati mo, iyo man ang gibuhon mo sa babae, diba?
1: Tama!
0: Carry mo yan, Boss Balita. Sige, mga katindugan. Ika, ano ang gusto mong baguhon sa buhay mo? I-comment mo na yan and sabay-sabay natin yang i-realize sa ating mga sarili. Habang nagdadangog-dangog sa satuyang mga tugtugan, digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin serbisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago! Introducing!
11: Batata!
10: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 2:01.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: so One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barata sa oras na ini natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Piglaladawa ni Glenda Ong Bonggaw, Vice Alcalde kang siyudad ng Tabaco, na nakatalaan na pagselebrar kang Tabak Festival ngunya na taon bilang simple alagad na makabuluhan. Sigun kay Ong Bonggaw, napagdesisyonan na kang gobyerno lokal na inaan na pondo ka na pagselebrar hali sa dating 18 million pesos asin ibaba ini sa labi sa 4 million pesos na sana asin sigun sa iya inibilang pag-aksyon sa krisis asin mga kalamidad na pag-agihanagan mga namamanwaan. Ipiniliwanag man kan Vice Alcalde na dakulang partikan aktibidad at panginginotan kan mga opisyal kan barangay asin kan mismong komunidad dahil ang tanganing makonsiderar ang Tabak Festival ngunyan na taon bilang sarong pagselebrar ka na komunidad. Imbes na onseng aldaw man, tulong aldaw na sa nagigibuhan ng Tabak Festival, isagibuan selebrasyon sa Hunyo 15 para sa mga upland barangay, Hunyo 18 para sa mga island barangay, asin Hunyo 22 man para sa mga mainland barangay kan syudad. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lang bang barata? Armo ako si Erickson Brutastin. Tuguna!
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: so One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
6: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW 295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated. Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated, invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
10: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
12: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
13: Playing the best songs on the radio.
14: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

welcome to the second hour of the show. Ako po ini, DJ Chloe, the love ambassadress. Dito po, so one for the heart. Oho, pero may sitwasyon digdi sa luwas kang istasyon. Ano daw tabi ito? Anyway, oras na po. 15 minutos makalihis ang alas 2 ang oras sa Tudsa Indokan and Boyon Furniture at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong muebles, gamit ang solid nara wood para sa inman na purpose, para sa imong harong, opisina, negosyo o ano paman. Bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Thank you po, Ma'am Nora Boyon and Boyon Furniture. Balikan ta ang satuyang What If Wednesday question of the day. What if may chance kang baguhon ang sarong bagay sa buhay mo? Anong babaguhon mo kaning dugon? Gabos kita may mga pagkakataon na napapaisip kita kung pwede lang magbalik, kung pwede lang balikan ang nakaagi. Pwede lang, dahil ko sinabi sa mga bagay na sinabi ko dati. Kung pwede lang, na dahil ako natakot, no? Dakulon kitang mga what if. What if binago ko ini? What if dahil ko iniginibo? As in kung ano ba man. Pero kung tatawanan ka kay pagkakataon, sarong bagay lang sa buhay mo, katindugon. Sarong bagay na naiisip mo na talagang gusto mong baguhon. Ano ang babaguhon mo? Sarong pagkakamali? Sarong tao? Sarong pagkakataon na pinalampas mo dati? Or baka sarong bagay about sa imong sadiri? Yan ang paghuhuron ng tangon niya na aldaw. Hello kay Cherry

0: Hinahuli. Thelma Candelaria Marina hapon. Ako, gusto ko baguhon sa buhay ko. Bawasan pagkasuplada. Pero mabuot ako sa personal. Talaga? Ano ba talaga? Sige, welcome back my cousin Medel Nas. Babati sa mga paradangog mo. Tatay Jose Candelaria, Mama Nor Bariso, Marilu Borjal Loizaga, Milagros Colipat, Margie Transmer. Happy birthday, Carlo Loy Calais. Ay, happy birthday po sa mga nagsiselebrate sa inang birthday nyo niyan, ha? Happy birthday! Ay, hello kay Judelin Quadrante. Sige, nag-PM ka na. PM mo tabi iso sa imong GCash number. Ta, i-GCash ko na lang sa pang ice cream mo. Real talk lang, mga kanindugon. Madalas baga, pag tigahapot kita, kung ano ang gusto tang baguhon sa buhay ta, madalas naiisip ta. Ang ino ta naglalaog sa isip ta sa mga bagay na pinagsisisihan ta, no? Like sayang, dapat ginibo ko na ini or dapat di ko na ginibo, no? Pero minsan, bako man ito talaga, bako man su bagay na ito ang gusto mo talaga deep inside na baguhon, kundi su rason behind that. Yung maling desisyon, yung sobrang pagtitiwala, minsan, wara kang kusog kibuot, minsan sa mga pagkakataon na mas tigpili tang inuton ang iba kesa sa sadiri ta. Diba? Arugan ikang sinabi ni Jane. Katindugon, kung natawanan kang pagkakataon na baguhon ang sarong bagay about sa imo, natagusto mo itong baguhon. No, ano kaya yung rason behind that? Halimbawa ako, gusto kong baguhon so mga pagkakataon na natakot ako na mag-step out of my comfort zone para mag-accept ki mga opportunities. So, nata kaya ta gusto kong baguhon ito dahil ba pakiramdam ko hanggang ngunyan dara-dara ko manggiraray so epekto kang maling desisyon na ito. Diba? Pero kasi mga katindugon, kung iisipon ta, halimbawa, may mga bagay kitang gustong baguhon sa sadiri ta, no? Mapapaisip ka din kung what if binago mo ang sarong bagay na ito, no? Mababago kaya ang mga bagay na, mga magagayon na bagay na naranasan mo ngunyan? Let's say, gusto kong baguhon sumaling desisyon ko na nagpadaba ako sa sarong tawon na di ako kayang padabaon. So, in return, nagkaigwa ko ki heartbreak. So, heartbreak na itong naranasan ko. Baka iyo ito ang nagturo sa kuya na I am worth more than this. Diba? Halimbawa kaya, gusto kong baguhon so pagkakataon na nadaog so team me sa sports, kaya sa basketball, arog ka iyan. So, baka itong pagkakataon na ito na gusto mong baguhon, baka iyo ito ang nagtulak sa imo para mas pagigihan ang sa imong training. Diba? Yung mga mistakes na pag narumduman mo, garo, nasusupog ka, garo, may cringe moment ba? Baka ito ang dahilan, katindugon, kung nata, mas maray kang tao ngunyan. No? And minsan, ang pinaka-importanting hapot, bako lang, ano ang babaguhon mo, kundi, ano ang nauhudan mo, hali duman sa experience na ito.
1: Tama!
2: Tama!
0: Kasi we can comment a lot. Bako lang saro ang gusto tang baguhon, aminin. Bako lang sarong bagay ang gusto mong baguhon sa past mo or sa sadiri mo. No, kundi, dakul na bagay. Kasi we want to be better, diba? Gabos man kita. Pero, mas importante naman mga katindugon kung ano, so naukodan ta. Dahil dita naman kayang baguhon sa past. Pero kaya tang baguhon kung paano tahahampangon ang sa tuyang future.

0: ito ang tips ko para sa inyo, mga katindugon. Brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. With branches at Bakakay, kataning kang consumer appliance, sa Malilipot, sa Bungad kang Market, kataning kang San Jose National High School, katapat kang munisipyo, and kataning kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco naman, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, San Antonio, hampang kang simbahan, sa Kararaya kang Manok ni Osang Basud, hampang kang Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, and sa Kinale sa May Gasolinahan, sa Kanto Tabi kang Prutasan. Sa Tiwi naman, sa exit kang simbahan, kataning kang Manok ni Osang, and kataning kang munisipyo, tapat kang Shot Puno. Tip number one ko sa imo, katindugon, kung may mga bagay ka pang pinagsisisihan hanggang ganyan, number one, okay lang yan. Gabos man kita nagkakamali, sabi ko nga ni, bora man na perfecto, diba? Aram ka na yan. So, accept it. And after your acceptance, katindugon, patawadun mo na yung past mo. Nako, parang awa mo na. Magkaigwa ka ng development sa buhay mo. Dahil mo na pagparasisiyon sa sadiri mo. Kasi, yung version mo ka ito, katindugon, nag-ibok yung desisyon gamit ang knowledge, no? Kasanayan, edad, and emotion na ikaw siya kang panahon na ito. So, bako fair, katindugon, na husgahan mo siya gamit ang kaaraman na igwa kang unyan. Kaya, patawadin mo na sa diri mo. Don't be so hard on yourself, okay? Number two, dai ka mag-stay duman. Dai ka magbakalki harong duman sa regret mo. Okay lang na balikan mo yung mga memories. Okay lang marumduman mo sa mga pagkakamali mo. Pero di ka duman mag-star. No? Kasi may buhay pang naghahalat sa imong future.
1: Tama!
0: Number three, use your pain as guide. Wow, ha? So, kung may sarong bagay kakatindugo na gusto mong baguhon, let's say, aputon mo ang sadiri mo, ano ba ang pwede kong gibuhon mo niyan, tanganing day na ito maulit.
1: Tama!
2: Tama!
0: So, use your pain as your guide. Number four, it's not too late. Bako pa ho dyan ang gabos. May mga bagay na daita na mababago, pero dakunon pang bagay ang pwede tang punan sa giraray. So, minsan dahil mo na mababago, diba? Yung past mo, let's accept that. Dahil mo na mababago ang past mo. Pero pwede mo pang baguhon ang next chapter kang sa imong buhay. So yun na yung pagtuunan mo ning pansin. Using again your pain or your past as your guide. Magpasalamat ka na lang, katindugon, sa mga plot twists sa imong istorya. Bako gabos na nangyari sa buhay ta, gusto ta. Pero minsan, sa mga bagay na halos, di ba? Minsan may mga bagay na nag-aabot sa buhay ta na halos day ta ma-imagine kung pinaranuta na ito. No? Pinano mo doon eh? Di ba? Kung isipon mo ngunyan, hala, iyo pala na, no? Iyo pala iniso inagihan ko, pinaranu ko na doon ito. Yung mga bagay na ito na halos nagraot kang sa tuyang buhay ka ito, ito pala ang dahilan kung nata mas matatag kita muna. So be grateful sa mga plot twists, mga kontrabida moments, no, mga moments na yan sa buhay mo. Kasi iyan din ang nagturo sa imo, iyan din ang nagpatatag sa imo. Oras na po, alas 2:27 ang oras sa Tod sa Indok kan Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Sa mga incoming college po, may education courses, business courses, computer courses, and more. And sa mga incoming senior high school, may Strengthened Senior High School program po dyan sa Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Bisitahon lang po ang sa indang Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. yung ating tips ay hatod po sa Indocan Tobacco Electronics at AA Versus Street, San Juan, Tobacco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at hindi ba pa pong spare parts and supplies. Thank you po for being our longtime partner, Tobacco Electronics. Dugdugan pa mo! Playing still your favorite love songs of all time hanggang alas tres. Digdi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindu.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugo na.

101.31 Radio. Tindog na. 6 minutes bago mag-alas 3. And thank you so much mga katindugan for listening. Thank you so much syempre sa mga nag-comment kanina sa ating daily post. And sa mga chill-chill lang dyan, tamang best cafe lang. Oy, mag-best cafe green ka na katindugon para healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. And quick reminder lang mga katindugon, while di mo na mababago ang sa imong past, you can always change yourself for your future. Kaya kung may mga di ka malingaw-lingawan na mga pagkakamali, well, it's okay, katindugon. Aram mo, embrace it. Embrace your imperfections. Kasi that's you. That's part of you. Masang importante, maganda at pogi pa rin tayo. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Love yourself, katindugon. Dahil walang ibang magmamahal sa'yo, kundi ikaw lamang. Masunod na po sina Erickson and Berna sa programang Tugtugan on One with their Talktugan question na abangan mo na sana. Day ko na-spoil. Abangan ang ating Tugtugan mamaya sa Tugtugan on One. Ako pa, mapaaram na! Salamat sa giraray sa Induga Boss. May you have a good day ahead. Stay beautiful. Karapihan na. Bye-bye, everyone. I love you all so much.

0: Corhal Saliona and family of Malinao Albay. Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya family.
1: Miss Eden Banawon and family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan bareta sa oras nini. Natod sa Indokan, Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Kabale sa mga prioridad na mabibinipisyuhan ang mga minimum wage earners sa kanventing bigas meron na program kan gobyerno sa probinsya kan Albay. Sigun kay Albay Assistant Provincial Agriculturist Daryl John Abuan Consejo na naglansar nin programa sa tulong munisipyo sa probinsya kan Abril sa Manilipot as in ngunya naman sa Kamalig as in Daraga. Pinagpaplanuhan na gibuhong gabos na local government unit sa probinsya ang makakakuakang naunambita ng programa. Haros on 1,200 bags subuot ang naipabakal. Sina kung susumahon, nasa 8,000 at 9,000 na ang nakinabang digdi. Apwera sa mga minimum wage earners. Basado sa sendang guidelines sa nakabali sa mga prioridad na mabibinipisyuhan ang mga paro o maasin na paratukdo. Yan ang barata sa oras nini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
5: Mabuhay ang Pilipinas!
4: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.

0: Chirramsana.
1: Hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello.
2: What's up?
1: Jack, are you there? Are you there?
2: Kunyan na mainit na pagkahapon mga katindugon.
1: Hello, bye, hello. Bye, bye. Kumusta ang gabos? Happy Wednesday, mga katindugon. Maray na pagkahapon. How is your Wednesday today?
2: Wednesday.
1: June 10th, 2026.
2: Katahawon na naman po kang, ano, kang simana. Madali lang sa nang oras, mga katindugon.
1: Na naman tayo, ay, kumusta ang gabos? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta?
2: Basta!
1: Kumusta mo na dyan sa merkado publiko, ang mga persyana, ang mga parabakal? Kumusta po kamo dyan, ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, padjak drivers?
3: Pwede sila ang pakapidal.
1: Ang mga yaong sa inda, mga lasngag, nakatutok sa One Radio. Siyempre, siyempre, siyempre, siyempre. Ang mga solid katindugon, ang mga nakatutok sa inda, kung hain man kamong lupalop kang kinapan. Ano man sa imong tigigibo sa ngunyan, Marina Madjana, magturugtugan kita. Siyempre, dito lang yan sa tugtugan on One Little Stress hasta alas 5 rin pagkahapon. Kaibanan kami. Kami. Deng iba ako si Erickson.
2: Hindi man po, si Verna Banahon, kaibanan na si...
4: CJ, the DJ.
1: Wow.
2: Yaon man sana kaya, sabi ko, magdigdi ka na, makipag-chismisan ka na.
4: Talagang hanap pa de, chismisan.
1: Kumusta, CJ? Anong balita? Balita ako, parang wala ka sa, ano ha? Parang wala, nawawala ka sa area. Kumusta ang buhay-buhay? Tapos na ba ang mga, ano mo, mga requirements mo?
4: Pero actually, in totality, it's fine.
1: Ay, congratulations for being all good. Ay, syempre, let's all feel the good vibes. Kaibanan ang satuyang, ano, ang satuyang mga katindugan. Syempre, kumusta ka mo dyan ka, boss? How is your day today?
2: Uy, buti nito pala ng satuyang followers sa Tugtugan Online.
1: Ay, what's up? Maray na pagkahapon.
2: Maray na pagkahapon. 129. Bakit pabawas tayo mga katindugan? Anong kaya, naging kasalanan namin?
1: Kaya, Rodriguez, maray na pagkahapon tabi, madam. Maraming na pagkahapon kay Ma'am Karen Ma'am Rodriguez. And to all the followers, maraming na pagkahapon tabi sa inyo gabo.
2: Salamat sa mga nananatili.
1: Ay, syempre, ngunya na Miyerkules. Kumusta kung una ang sa indong kamugtakan? Ta ano grabe an mga happenings. Ay, third day na kang tralasihan. Kumusta nakapag-adjust na siguro ang sa tuya mga students out there? Alright, sabayan nito kami sa tuyang turugtugan hasta alas 5 ngunya na pagkahapon. Siyempre, siyempre, siyempre, may kirismisan kita at dyan. Kaya kung nagkabala ka sa tuyang Facebook page, follow na ang Tugtugan on One. Mag-comment na kang sa imong kasama. 15 minutes after 3 o'clock in the afternoon, siyempre, mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
2: Tindugan.

0: mga bakalang dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa Sentro Cantabaco. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
1: Oh, anong patigahalap mo? Musna!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Dimension.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugan. Nagbabalik ang tugsugan on one. That was Makita Kang Muli by Sugar.
1: Ano ang
0: gusto mong makita mo? Ikaw, ano, si Jay. If you are given a chance.
1: Oy, balita ako. May makita
0: ay, wow,
1: kang
0: may
1: muli.
0: May makita kang muli.
1: Ay, halo da, halo. Sabi sa akin.
2: Halo sana. Sige.
0: It can be a person. It can be, ano, something.
2: It can be a place.
0: Ako ang gusto kong makita ang muli ang ano, ang sa kuyang balon. From ano,
1: hindi naman ito mapailing mas kinuha rin.
0: From elementary to college. Nakakamiss ang ano, ang school days.
2: Kamusta tama sa mga students na minakuroli 5-10 at this hour? Hindi
0: ba dyan? Ay, si ano, si Catherine, sarong listener niya to. Ayan, sa Bungabong High School.
1: Okay, maray na hapon sa mga taga Bungabong.
0: Maray na hapon, Tabi. Ay, si ano, na, malilingawan ta ka, Tabi.
1: Si
0: Sir Cogs Diaz Canyon, sabi niya nakaantabay na po kami digdi sa Balading sa One Radio.
1: Ay, mga oran ba diyan sa Balading
0: Malinaw Albay. Oy, speaking of Balading Malinaw Albay, taga Balading Malinaw Albay, susatuyang palarong pambansa champion sa billiard si Raiden Camo.
1: Congratulations,
0: Tabi. So, nahilig ko dyan.

0: parang ano, nagpasirin sa City Hall. Kaya iba sa mga ibang medalist man kang palarong pambansa 2026 na ginanap sa Aurora ba ito? Sa Aurora, if I'm not mistaken. Opo, sa Aurora tabi ito, mga katilugan. Congratulations! The pride of Balading Malinaw Alba.
1: Fight, fight!
0: Si Raiden Khan.
2: Si Ramsan.
3: Namis ko lugod mo, Bilyo.
0: Ay, oo, oh, oh, may... si ano ka dyan, diba? May... interest ka sa billiards.
4: Agusan del Sur.
0: Ah, Agusan del Sur.
3: Correction.
4: Agusan del Sur.
0: And I start.
4: Uy, barita ko. Sa ano, ang next, ano ayan? Daa? Sa Naga.
0: Ay, ang next pala ang pambansa. Wow.
4: Ang maano.
0: Ang bongga talaga. Arang yun sa dyan. Kaya, ano, mga athletes kang niya. Tabaco City. Good luck tabi. As in sa mga delegates kang Bicol, good guys.
3: Ngunit pa na mag-iripos na. Na.
4: Grabe, hindi ko na pwede magpaingalo.
0: Ay, oo, oh, oh, may ano dyan si Mayor Ibrahim na maski pa kasunda, they will train the athletes
4: wow.
0: Para all prepared sila pag nagsabak sa gabos ng mga gabos ng mga
2: event.
4: Pero kay Puan man ang pahingalo.
0: Ah, siyempre. Yung
4: paglingawan ang pahingalo.
0: Kay Puan ang pahingalo, no? Kunday ka na magpahingalo. Pahingalo na, dahil kasagkora na ang makuang kayo. Rest is very essential. Sleep is very essential. Kaya nga, we are required to have sleep. 8 hours a day. In the minimum basis.
4: Pwede naman, log naman, guys, ang 5. Pwede na.
3: Malalang puyat yan.
0: Pwede na yan. Pwede na yan. Lalo kung ikaw ay maraming ginagawa. Pero syempre, bawi pa rin ang tulog kapag may...
3: O may pabili ka pa rin yung kapag-pahinga
0: sa yeah, sa mga, ano, sa mga katindugan niya to dyan, always prioritize your health because your health is your health.
4: Yes!
1: Tama!
4: Oy, sa mga katindugan ta, yung mga ano, dahil pa nagko-comment.
0: Magko-comment na tabi.
4: Pulo ko na nagdi ang katanig.
0: Pagpabalik, matiris, misa na kita. Dito lang yan sa Tugtugan on 1-1 Radio.
4: Tindugan na.
5: Tayo natikutin. Digdig sa loob ng salamin.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ni mga serbisyo, arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Bernard.

0: Papa.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal po diyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Naresibi na ka na Kamara de Representantes ang abiso hali sa Senate Impeachment Court katakod ka na katalaan na pre-trial conference sa kasong impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ipinahayag ini ni House Prosecutor asin Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridona. Basa rin sa notice na pinirmahan ni Acting Senate President Sherwin Cachalian na inatasan ang nakampo ni Vice Presidente Sara Duterte as in House Prosecution Panel na mag-atindir sa pagdangog sa Senado sa Hunyo 18 sa oras na alas 9 din aga. Inatasan man ang duwang kampo na magsumitira ka ng sa indang mga pre-trial briefs bago o sa Hunyo 15. Dapat man subuot na ipahayag ang mga napagkasundo ang katotohan, mga isyong kaipuhan resolveran asin listahan na ka na mga ebidensya asin testigo na ipipresentar sa pagdilitis. Daiman magiging bukas sa media asin publiko ang pre-trial conference. Ngani mapadali ang talakayan asin na masyertong maayos asin marikas ang napag-usadagan kaso. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata. Aram mo ako si Erickson Brutas din. Tugo na!
1: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: on radio
1: 91.3 News FM. Tindugna.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Orasnya to 22 minutos na mag-listen less 4 ng pagkahapon. Maray na pagkahapon sa Indo Gabo. Sabi Marianda time sa mga on Marianda mood na ngunyan. Kay Sir Romnick Bilaos, maray na pagkahapon. Maray na pagkahapon man kay Ma'am Janeline Cam. Good afternoon po, DJ. So shout out da kay DJ Chloe.
1: Good afternoon.
0: All right, today is June 10. Grabe, sa pulong all down na. Grabe naman. Pwede bang mag-slow down for a bit? Pero anyway, syempre, whatever happens, kahit ganyan ang mga pangyayari kay Diaz, ganun ang aking mga response. Alright, tama pa si Ring na kita sa tuyang Portion kang tugtugan on one, syempre sa situyang
1: tugtugan. Oy, bago yan, may request si Ma'am Karin Mim Rodriguez. Sabi niya, pa-play po ng song na Gusto Ko Nang Bumitaw.
0: Wow, wag po.
1: Sige po, pero wag po. Sige.
0: Bakit gusto mo nang bumitaw, Ma'am, Ma'am
1: Karen? Ay, pa-shoutout man dasa sa iyang agom na si Rafael Lito Book.
0: Ay, ayan.
1: Ano, nasa palayan da, ano, nagtatasak. Ano, nagtatarok ga din eh? Iyo. Nagtatasak kaya, sabi niya din eh. Baka nagtatarok iyan. Salamat po.
0: Alright, sa tuyang

0: question for today. Ang story ang ano, making around sa trend. Kung tatawan kang ipagkakataon na palitan ang pangaran mo, ano ang maya mong ipalit as inata? So date na background ano, dahil ang Orange ay nagdedemand na balitan ang sa iyang pangalan into Charmaine. Dahil ko aram kung nata Charmaine ang iyan niyang ipangalan.
1: Kung ikaw si Orange, sige logot, gano'n na lang. Kung ikaw si Orange.
0: Kung ikaw si Avocado, gusto mo rin ba ng pangalan ng Melanie? Kaso nag-on the process pa po iya, magpapanotaryo pa po si Orange para mapalitan ang sa iyang pangaran na Charmaine. So bako pa po official and valid. Kaya ilimunta daw kung sindaman tatawan ka dyan na magpalitan sa indang pangaran. Mapalit ba sinda? Atin kung mapalit sinda, ano ang apagay niya? Ano ang ipapalit ninda? And why? Dahil, syempre, bako tamang choice ang pinangaran sa tuya. And, ano po kaan? Dahil pa man kita mag-decide kan inaragin kita. Dahil pa man kita mag-decide kan sa diri niya itong pangaran. Diba? Arong ni ano? Ni Orange. Dahil man, bako man siya nag-decide kan na pangaran niya. Kaya ang ngunyan, natakulaan na siya, may isip na siya. Ngunyan, napapalitan. ngunyan, palitan ni ni Orange, na Charmaine. Ako dati mo yakang mampalitan sa kuya ang pangalan. Dahil ko aram kung nata-erickson ang pangaran ko. Na ang son baga kaya, may aram ko may son. Dahil lalaki ako dito. Pero ko man Eric ang pangaran kang papa ko. So I'm not Eric's son.
1: Erickson na lang.
0: I'm Elmer's son. Kung ako Eric's son. Kaya naku-confuse ako na daw. So anyways, ilimunta daw ang ano, ang siindang mga choices kay Christian Abrara Chan. Good afternoon, Mantabi. Sabi niya, Ma'am Janeline Camu, sa iya daa, kung tatawan ako kay pagkakataon na palitan ang pangaran ko, Jen kasi mas bet ko siya buda para confident kung confident. Jen!
1: Jen! Masosyal man ang gadyo pagdamobon.
0: Jen! Jen Bilog, mga araw.
1: Jen ito.
0: Ibang Jen na din. Pero hali, manggiraray ma'am sa ano, sa Janeline Campo. Sa Janeline. Kumbaga, ano siya, kinaamo siya daw sa nickname mo, pero muya mo itong maging real name mo talaga.
2: Si Ramsana.
0: Ang sabi niya, mas bet daa siya, mas confident daa siya pag tigaapod siyang Jen, kaysa sa Janeline.
1: Ayun manangga, Jen. Ba? Sige, Janeline.
0: Hindi nalambing pag sinabi ni Jen.
1: Sige.
0: Janeline.
1: Hold nun yan, basta sige, kapag yawn ka Jen, Ma'am Jen. Jen na lang. Kasi
0: sige,
1: Janeline.
0: Ma'am Jen.
1: Sige.
0: Ma'am Jen. Iba talaga, Ma'am Jen. Garo siya pang ano, as anak ng CEO ng dating. Maray na paghahawan ulit kay Ma'am Jen. Kay Sir Boludoy Ibuenga, sabi niya, sa gusto ko palitan, ang Boludoy, gusto ko Bogart na lang.
1: Parang same-same lang yun, Boludoy.
0: Bogart? Bogart. So, mga kang inot pang
1: bansag.
0: Mga bansag. Yan ano naman si Bogart. Kumusta tabi, Sir Boludoy? Kisay pa ito. Hindi nag-loading ang sakuyang ano.
1: Kay ano, Nick, sige, masunta kay Cathy Bonaobra. Sabi niya, sa kuya po DJ, yung Joanna Rain, sabi niya. Taano, iyo po, kaya ito ang inot kong pangaran na nasa isip ni Mother. Ta kinuha sa pangaran ni Danny Papa, pero nag-suggest po sa tita ko na iyo na lang daa po ini, maski habok ko
0: man. Ay, naman good choice, maski habok mo man.
1: Shout out sa tita mo. Shout out na dyan sa mga ano, sa mga taga Bungabong High School.
0: Mm-hmm. amuya niya pala Joanne Ray. Wow. Well, Joanne naman ang ganda eh. Parang...
1: Ah, kaya pala yung Cathy mo. Nilagyan mo niyang Ray. Cathy Ray.
0: Ay, yun mo nung ganda niya. Siguro ang pangalan ni mama mo, Joanna.
1: Para Joanna rin. Si Joanna
0: para,
1: rin.
0: Ito aki niya. Ayun mong girara. Si Joanna rin. Maraming pagkahapon sa ano dyan sa Bungabong High School. Ano ba ano ba ka mo?
1: Wow, naka-comment ka pa ha. Magdungog sa teacher.
0: Kaya Ma'am Framia, good afternoon. Siguro kung may pagkakataon na magpalitan ng pangaran ko, ito na lang sa Chinese. Paano ang apod sa ko nung nag-work ako sa Taiwan, imbis Framia, Hulame. Paano dain ninda na pronounce so R, Buda, gusto ko naman. Framia, dain ninda na pronounce so R, kaya pinalitan na L, Hulame.
1: Hulame. Framia pala.
0: Pwede ano... kapag may mga sa Taiwan paganda pa ko man sinda fluent pag may mga R o halipot ang dila ninda de kaya pinalitan pala ng hulam eh tapos namuyahan naman daan ni Ma'am Framey para na pagkabon sa ano dyan sa Upper Bongga baka kay Alba. Alright, kay DJ Kuwambi, sabi niya, ako po sobrang satisfied na sa name ko. Very well thought. Salamat sa mga magurang ko. Siguro po, kung may chance sa akong palitan ng name ko, siguro Nix po, para short but unique. Ay, oo. Ang, ano lang, Nix, ginamit ko siyang IG and data sa ano, sa PUBG, sa mobile game.
1: Ah, so, talaga siya.
0: Oo.
1: Ano, Pirilion na pangaran.
0: Kumbaga, short lang siya. Muya ko short lang and parang unique. May letter S. Di ba halos, ano, ako manggabos, ay, diitin lang na pangaran ang may letter X.
1: Yes.
0: Kaya, pag may X ang pangaran, very unique siya. Ayan. Thank you po, DJ Chloe. Amuya, ano na siya, satisfied na siya sa name niya talaga. May mga arag talaga ka, na okay na sa inda. Sabi ni Ma'am Abby, ayan, gusto ko Bellatrix. Ay, iba mo. Sabi niya, Latin origin, meaning female warrior. As you who brings blessings or blessed. Siguro kung papala rin ulit magka-baby, tapos girl, Bellatrix ang magiging name niya. Ay, okay na mga ano, ana, mga
1: napapanahon ba?
0: Na mga ano, mga... mga parents ko niyan. So mga gusto nindang ipangaran sa inda, ipapangaran ninda sa mga ano, magiging aki nila. Kasi di sila makakapagpalit. Depende na lang kung may anasya-anasya ng ano, more money.
1: Female warrior pala na.
0: Female warrior pala ang Beatrix. Sa Mobile Legends, may hero duman, Beatrix.
1: Yan. Sana po, Ma'am Avi, pagpalarin ulit kayo magka-baby.
0: Thank you po, Ma'am Avi yan. Kaya Ma'am Clarita Castro, di pisilon ang hapon. Grabe. Para sa ko, dahil ako mapalit ng pangaran. Apisar, iyan na suginamit kan ako binunyagan. Chance mo tabi, Ma'am Clarita. Dahil magayon man talaga ang sa imong pangaran. Clarita. Garo ano? Garo Donia. Yeah.
1: Pwede man Donia Clarita.
0: Donia diba? Clarita.
1: Clary.
0: Sa bagay, pang Donia kaya ang sa imong tabi, ano? Pangalan madam.
1: Pero bet na bet ko ang sa imong apelyido, Ma'am Clarita Castro.
0: Diba?
1: Okay, pero mga pag ano,
0: mga pa-apelyido kang mga teachers.
1: Pero apelyido kang mga Castro. Nasa government. Castro. Thank you, Ma'am Clarita Castro.
0: Kay Gado, sabi niya, para sa iya, day ko naman palitan, taini ang taos ako ka mga magurang ko. Aram kong nagkasundo sinda sa pagpili kang pangaran ko, kaya day ko na kaipo ang palitan. Yun lang po. Okay.
1: Oy Gado, kumusta ka? Ano na, napakaray mo na ang sa imong radyo.
0: Kumusta?
1: Nakakadamog ka nungon yan. Hindi ka lang active sa tuyang Facebook page to Tugan on One.
0: Ay, kay Nathan Appian, kung mabibigyan ako ng pagkakataon palitan ng pangalan ko, ang sabi niya, gusto niya ay Maria Patricia Nicole.
1: Wow.
0: Bakit? Kasi ever since gusto ko na talaga ang name na yan, na sakaling nga magkaroon ako ng anak na babae, yan ang ipapangalan ko sa kanya. Kaso, malabo iyon, lalaki rin kasi ang hanap ko.
1: Sure.
0: Abaan. Ay, happy pride kay ano, kay Nathan.
1: Happy pride.
0: Maria Patricia Nicole. Maria, grabe. Iyon talaga sa mga tigagamit sa mga ano pa diyan tayo ang mga ano, diba? Mga
1: patok na patok ano, yan ang mga pangalan niyan sa mga pageant
0: mga,
1: industry. Maria Patricia
0: Nicole. Alright. Wow.
1: Pasabog.
0: Magkapagpanotary yung gamo. Iba ni si Charmaine. Sa ito mga si, as in si Melanie.
1: Sarabay-sabay na.
0: Sa mga pangalan. It is your choice, diba? Choice natin yan kung gusto natin palitan. Or mag-stay tayo dun sa ating, ano, sa ating talagang binigay sa atin ng ating mga parents.
1: Kanya-kanya man bagay yan. May mga pangarang ba kaya talaga na may istorya sa likod kang mga pangarang nito. May iba man na okay na yan, na ano lang, nabigla lang, ano. Tapos may iba man na talagang pinag-isipan. Pero gabos iyan na pangarang nito, magagayon. Warang pangit na pangarang.
0: Alright, mabalik pa syempre ang Tugtugan on One. Well played song, gusto ko nang bumitaw. Requested by Mom Karen.

0: nagpaparin naman sinta ng mixer, portalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ikalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na.
3: Number one.
4: One. Number one.
1: One Radio. One Radio.
2: Number one.
1: One.
2: News and music.
1: Number one. One Radio News FM 91.3.
2: Tindugo na.
5: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful full elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
13: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleca, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
14: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na
3: kaipuhan mo. Mahal, day maghadi. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
14: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
14: One Radio News FM 91.3.
15: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Tindutin.
0: Ay, nagbabalik kita sa Dugtugan on One. Oras niya to 6 minutos na sa nabago and alas 5

0: pagkahapon.
1: Oy, a public service announcement po muna kita mga kitindugon. Kung si Sayman daw po ang nakakuha ki transparent na envelope na may laog na documents arog kang death certificate, mga resibo daw po, may photocopied driver's license ni ano Celi Donio Coluzur, Caluzur as in iba pa, nawaltak daw po ini sa agihan from Kinale to Mariro kang June 10 alas 3:30 nin pagkahapon po. Makibalik po sa One Radio o kaya i-contact ang numerong 0945-296-2146. Ang nagpapaisi po si Ma'am Elena Caluzura Celiona. Salamat po.
0: Alright, thank you very much man sa tuwing mga nakaibanan ko niyan na pagkahapon sa mga ka-charming
1: ka-melon.
0: So ano, ligaw ko pangaral kang ano kan lang sumuyan yang ipalit sa pangaral niya. Ta pag English baga, fly ang pangaral. Obvious ay, naman ng niya. Obvious naman niya ang pangaral kong fly. Naglalayog man talaga. Kaya muyan yang man magsabay sa ano sa kila Charmaine na magpanotaryo kan sa iyang pangaral.
1: Sabay-sabay kayo mga kagindi. Oy, may nag-follow. Thank you kay Ma'am Marianne Buwan Consejo Borsales. So, yeah. Nakahabol
0: thank you very
1: thank
0: much.
1: Thank you, Ma'am, sa pag-follow.
0: Ay, thank you sa mga nakaibanan niya ito kanya na pagkahapon. Sa mga nag-comment, sa mga nag-follow, sa mga nakatutok niya sa sindang mga harong, sa sindang mga sasakyan. At sin kung hain ka pa man ang lupalo pa kay na kinapan. Nagkatuto ka sa One Radio. Pero may kang tindugan. Siyempre, inigiraray at ito yung naging turugtugan. Ay, sa aga giraray. Yeah. Masunod po ang Barada 30. Alas 5 hasta alas 5 yung medanin pagkahapon. Magkakaibanan, magiraray kami. Sirin na kami ang sanay yung nakakaibanan. Nagdis at ito yung turugtugan. Dahil iba, ako si Eric Swine.
1: Iniman po, si Berna Balawon. Salamat giraray mga katindugan. Sa aga giraray, diglang iyan. Sa tugtugan on one. Sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan na!

sa indung nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming diraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon ang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailan.

0: Parada, ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng madadangog. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lugan! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines, sa kan mga parada ni Barreta.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Minimum wage earner sa probinsya kan Albay kabale sa mga mabibenepisyuhan kan benteng bigas meron na programa.
2: Albay asin katanduan sa nakapagrehistro ng hababang inflation rate kan mayong ting taon.
1: 85 volcanic earthquakes na irehistro sa Bulkan Bulusan.
2: ESWD Bicol nagpreparar na ni 5,095 food packs asin 1,179 hygiene kits para sa mga bakwita.
1: Sarong motor bangka na recover sa kadagatan kan para sa katanduanan sa
2: paglangkaw kan bulalang pension.

0: Eleksyon, epektibo ng unyan na bulan, sigun sa SSS Ligaspi.
1: Sa lado nasyonal, sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hunyo 27, magiging simple sigun sa House Secretary General.
0: Bilang akan mga nagadana sa Linog sa Mindanao, nagsakat pa sa 45.
1: Kamara naresibi na ang abiso para sa June 18 pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara.
0: Nasa 4 milyones ng mga estudyante as in 8.6 na eskwelahan apektado kan magnitude 7.8 na linog sa Mindanao.
1: DOJ ipigsugo sa NBI na imbestigaran ang pagkagadaan ng kan Ateneo players na sinda Butter Bonya asin Adeli.
0: Teachers Dignity Coalition nangapodani na psychosocial intervention para sa paratukdo asin estudyante na natroma sa linog sa Mindanao.
1: Sa luwas sa kanasyon, Iran guards naglansar ni na drone strikes sa US base sa Bahrain.
0: US nagbalos ni na air strike kontra sa Iran makalihis pabagsakon ang US Apache helicopter.
2: Parada 30, Parada 30 headlines. Parada 30, Parada 30.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Miyerkules, Hunyo 10, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30, Parada 30.
1: Oras, alas 5:06 na po ni na pagkahapon na pasiring na kita sa detalye sa kan mga barata natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta Lucan.
1: Kaiba sa mga prioridad na mabibenepisyohan ang mga minimum wage earners kan benteng bigas meron na programa kan gobyerno provincial kan Albaya. Sigun kay Albaya Assistant Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo na naglansar na nin programa sa tulong munisipyo sa probinsya kan Abril sa Malilipot asin ngunya naman sa Kamalig asin sa Daraga. Pinagpaplanuhan na gibuhong gabos na local government unit sa probinsya ang makakapag-avail kan nabanggit na programa. Haros sa 1,200 na bag subuot ana na ipabakal asin kung susumahon na nasa 8,000 hasta 9,000 ang nakinabang digdiya. Afwera sa mga minimum wage earners basado sa saindang guidelines na kabale sa mga prioridad na mabinipisyuhan ang mga paraooma asin na mga paratukdo.
0: Mientras tanto, kinumpirma ka na Philippine Statistic Authority Bicol na nakapag-rehistro ni nahababang inflation rate para sa bulan in Mayo taong 2026 ang mga probinsya kan Albay asin Katanduanes. Basado sa datos ka na PSA, parehong nakapag-rehistro ni na 6% na inflation ang naunang bitan ng mga probinsya sa nasabing bulan. Mas hababa kumpara kan Abril na nasa 6.8% asin na 6.3%. Sigon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdesa, naghibaba kidiit sa 7.4% ang inflation rate sa Bicol kan Mayo, hali sa 7.6% na nairehistro kan Abril. Sinabi niya, nagbantol sa housing, water, electricity, gas as in iba pang petrolyo. Siring man ang nakaapekto ang pagbaba kan presyo ng gasolina as in diesel. Sigon pa kay Predis, ang panginot na nagtaonin paglangkaw sa inflation, iyo ang presyo kan mga cereal, arog ka na bagas, sira, seafood, prutas, LPG, arkila sa harong, asin transportasyon, kaibana na digdian paglangkaw kan mga

0: Cavite. Dugang pa ka na hensya, nakaambag mana sa paglangkaw kan inflation rate an bagas na nasa 18.8%. Mientras tanto, pigsyerto man kang Department of Education and Agriculture Bicol naman tinidong bastante paanag pamangiraray ang supply ng bagasa sa ibong ka na paglangkaw kan inflation rate sa rehiyon.
1: Alas 5:09 pagkahapon na nagpapadagos ang monitoring na pigigibo sa aktibidad kan bulkan na bulusan sa Sorsogon na magigirumduma na nagtitinir sa alert level 1 ang nasabing bulkan sa Union na basado sa datos sa kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na irehistro ang nasa 85 volcanic earthquakes sa bilog na magtamlaga na hiling man ang panandalian na paghubag kan bulkan o ground deformation na hasta sa Union mahigot na ipinagbabawal ang paglaog sa 4 km radius permanent danger zone na kan bulkan na bulusan na.
0: Ikinarga na asin pigpreparar kan lokal na gobyerno ana 5,095 na family food packs asin 1,179 na hygiene kits hali sa Baybay Warehouse kumuparte ka na pang-onsing bugso nin ayuda kang Department of Social Welfare and Development Bicol para sa mga pamilyang naapektaran kan padagos na pag-aalboroto kan bulkang Mayona. Tulos mana na ididistribuera ang mga food asinan food items sa mga evacuation centers sa Tabaco City, Ligao City, Kamalig asin Manilipota, nganing masyertong narerespondiran ang mga pangangaipuhan kan mga residenteng paramientras na nagtitinira hali sa mga apektadong komunidada. Sigon na sa ahensya, partinikan padagos na disaster response efforts kan gobyerno na syertong marikas asin dagos-dagos ang paghatod ni natabang sa mga pamilyang apektado kang naunang bitanang kalamidada.
1: Alas 5:11 pagkahapon, detalya sa kan barata sa katanduan sa na-recover ang sarong partially damaged na motor bangka ang nasa banwaan ng kanabaras sa katanduan sa sigun kay Baras Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Kim Tenoria na nahiling ang nasabing bangka kanaduwang parasisira ang na nakalubog sa kadagatan na wara man subot nin tawo ang bangka siring man ang makinakainiya. Sa presente, pigaaram pa kung kisay ang tagsadirikan bangka asin pinagtutubod ang hali ini sa ibang lugar. Sinabi kan opisyal na posible pang makuha ang bangka asin kaipuhan sa nining i-repair. Pagirumdum kan opisyal sa mga residente na inkaso makahiling nin bangka, tulos na ipaaram sa mga lokal na otoridad para sa marika sa naaksyon.
0: Epektibo na ngunya na bulan kan Hunyo ang paglangkaw sa nare-receive nga bulananin na pensyon kan mga pensioners. Ini makaliis na maipautoba na ang ikaduwang parte ka na pension reform program kan securities social security system. Sigun kaya Janet Mapa, tagapagtaram kan SSS Legazpi branch sa iraram kan programa igwanin ni Jess Porosyento na dagdag sa bulan ng pensyon para sa mga retirement as in a disability pensioner. Mantang 5% man sa mga death as in survivor pensioner. Piglinaw man ni Mapa na dapat sa bulan pa kang Setyembre ang pagpapautob kay ni alagad huli sa oil crisis ay inamaya na ang implementasyon para matabangan ang mga pensioners. Mientras tanto, ang ikatulong tranche kan pension hike iyo an i-implementar sa masunod na taon.
2: Parada 30, Parada 30, Basbeta, Lukan.
1: Alas 5:13 pagkahapon na pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nacional na tudsendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butik as in supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Basbeta, Nacional.
1: Pigpuna na kan Kamara de Representantes ana paghahanda para sa papaabot na ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatalaan sa Hulyo 27, 2021 sa Enot na Interagency Coordination Meeting. Sinabi ni House Secretary General Attorney Shaloy Velicaria Garafil na simplicity ang magiging tema kansona kana presidente ngunya na taon na. Sigun sa iya, wara ng red carpet asin halabang mga gown asin pigiing ganyar ang mga maatindir na magsulot ni simple alagad ang kopan na mga kasulutan na. And nagsagibumani na pagtiripo na ngani pagulayan ang seguridad protocol asin iba pang preparasyon na para sa taunan na report kana presidente sa Kongreso. Inatindiran ini kana Kamara, Senado, Malacanang mga ahensyang pangseguridad asin lokal na gobyerno. Ang ikalimang sona ni Presidente Marcos gigibon sa Session Hall kana Kamara sa maabot na Hulyo 27, 2021.
0: Nagluwas sa datos kan Office of the Civil Defense na uminabot na sa 45 ang numero kan mga binawian in buhay sa Mindanao huli sa magnitude 7.8 na linog kan Hunyo 8 taong 2026. Kaiba na sa mga bagong biktima ana 7 individual hali sa Jose Abad Santos asin saro sa Malita sa Davao Occidental. Apuera digdi pigkakarkulong na sa 17 katawo pa ang nawawara. Kaiba na 4 na hali sa Glana Sarangani asin 4 hali sa General Santos City. Labi sa 450 katawo man ang nairido asin pigkakarkulong na sa 35,673 na pamilya hali sa 199 na barangay sa Regions 11, 12, 9 asin farm ang naapektaran kan kalamidad. Nagpapadagos man ang search and rescue operation kung sain labi sa 300 na uniform personnel ang nakadeploy.
1: Naresibi na kana Kamara de Representantes ang abiso hali sa Senate Impeachment Court katakod kan nakatalaan na pre-trial conference sa kasong impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ibinayag ini ni House Prosecutor asin Bicol Sarok Partilist Representative Terry Ridon basado sa notice na pinirmahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na inatasan na ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte asin ang House Prosecution Panel na mag-atindir sa pagdangog sa Senado sa Hunyo 18 sa oras na alas 9 Benin pagkaaga. Inatasan man ang duwang kampo na magsumitirkan sa inda mga pre-trial briefs bago o sa Hunyo 15. Dapat man subot na ipahayag ang mga napagkasundo ang katotohan, mga isyong kaipuhan resolveran asin listahan kan mga ebidensya asin testigo na ipipresentar sa paglilitis. Day man magiging bukas sa media asin publiko ang pre-trial conference ngani mapadali ang tala kayaan asin masyertong maayos asin marikas ana pag-usad kan kaso. Sigun pa kiridon ang pre-trial conference ang maserbing giya sa schedule asin mga prosesong susunodon na sa impeachment trial.
0: Mientras tanto, nasa 4 milyones na estudyante asin 8,642 na eskwelahan sa 43 na school division sa anum na rehiyon ang apektado kang nangyaring magnitude 7.8 na linog sa partikan maasim sa Rangani kang Lunes, Mayo 8. Sa pinakahuling report kang Department of Education, nasa kabilugan na 4,090,246 na mga estudyante asin 156,282 na mga paratukdo asin obrero sa Regions 9, 10, 11, 12 asin Varma, kairibana na ang karaga ang apektado huli sa suspensyon na kaniklase sa mga lugar. Sa inisyal na napag-inspeksyon na sa mga danyos, nasa 381 na classrooms ang iguaning dikit na danyos, 93 ang grabe ang pagkagaba, asin 72 ang narumpag kang linoga. Ipinagbuot man ni Education Secretary Sunny Angara ana tulos-tulos na inspeksyon sa mga eskwelahana, asin inasigurar na isa sa iraram sa masusing inspeksyon ang gabos na pasilidada bago dagos na imbalik ana face-to-face na klase. Mientras tanto, padagos ang search and rescue operation akan mga otoridad sa mga naunang bitan ng lugar, asin pinatanidan ang publiko na maglikaya sa mga narumpag na edipisyo uli sa posibilidad ni mga makusog na aftershock.
1: Mientras tanto, ipigsugo kan ni

0: ang 21 anyos mana si Adeli ang nagsiservi bilang foreign student athlete kan Ateneo sa season 88. Niyantras tanto, nagkukundusir naman ni Suway na investigasyon ang Police Regional Office 3 dapit sa insidente.
1: Nangapodan ni na Psychosocial Intervention ang Teachers Dignity Coalition para sa mga paratukdo asin estudyanteng na trauma huli sa makusog na pagtama kang linog sa Mindanao. Sigun kay Teachers Coalition Dignity Chairperson Evangel Basas na nangangapodan sinda sa DepEd na magkundisir nin intervensyon sa mga siring kaining issue sa mental health makalisaan makagada na eksperyensya kan mga estudyante asin na paratukdo. Sa ibong kaini, hinanga man niya ang pagiging handa asin ni kalmado kan mga paratukdo siring man ang sa indang pagiging resilient ngani na inuton ang kaligtasan kan mga estudyante. Dagdag pa ni Basas na lauman na magdadara ininin grabing danyo sa sektoro urog pangharayo upaan hahabulo na pag-abot sa kakulangan sa mga classrooms. Tinawang doon man niya na kaipuhan digdian maayos na mga pagpaplano sa mga espasyo manungod sa seguridad kan mga eskwelahan. Yentras tanto, padagos ang napigsasagibong protesta kan grupo sa Metro Manila nga ni naipangapoda na sa gobyerno ang presenting mga kamugtakan kan mga paratukdo.
0: Nilinaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magtitinir na 16 na boto ang kinakaipuhan ngani na mahatulan si Vice President Sara Duterte sa paparaning impeachment trial sa ibong kanorolay sa quorum sa Senado. Ini makalis question ni Senator Alan Peter Cayetano kung pwedisir na maapektaran ang numero kan kinakaipuhan na boto sa impeachment proceedings kasunod na kanagin interpretasyon na kan bagong mayorya na bastante ang doseng senador ngani na magkaiguanin quorum kan Hunyo 3. Sigun kay Gatchalian na nakalaag o malinaw na nakalaag sa Article 11 Section 3 kan 1987 Constitution na kinakaipuhan na kan pag-uyo na kan 2/3 kan gabos na miyembro kan Senado ngani na magkaiguanin conviction sa sarong impeachment case. Ulit 24 ang kabilugan na numero kan mga senador. Sinabi kay ni na nagtitinir na 16 na boto ang constitutional threshold para sa conviction as in daily magbabago anuman na numero kan mga senador na mag-attendir sa trial o kung si isay man ang mag-control sa mayorya o kung si isay ang namamayo sa impeachment court. Niyantras tanto liwat na sinarto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang suporta kan sa iyang administrasyon sa kapakanan asin modernisasyon kan Philippine Navy kasabay kan na pagselebrar kan na 128 anibersaryo kan hukbo kan na sandatahan na binisto man kan na Presidente ang importanteng papel kan Navy sa pagprotehir sa soberanya kan nasyon partikular sa West Philippine Sea sa taho kan naglalalang angat sa seguridad sa rehiyon. Sigun kay Presidente Marcos, padagos napapakusugon na kan gobyerno ang kakayahan kan hukbong dagat sa pagikan modernisasyon training kan mga tawuhan asin na pagpapahiwasa kan koordinasyon sa mga kaalyadong nasyon. Tampok man sa selebrasyon ang commissioning kan BRP Raha Lacandula sarong bagong barko na pinaglalaoman na magpapakusog sa operasyon kan Navy para sa maritime security as in territorial defense. Pinasalamatan man kan Presidente ang mga personahe kan na Philippine Navy sa saindang dedikasyon as in sakripisyo sa paglilingkod as in pagprotehir sa nasyon. Miyantras tanto, sarong 14 anyos na lalaking person with disability ang binawian ng buhay magkalisubuot na nabugbugon kan anum na minor de edad sa sarong footbridge sa barangay BF Homes Paranaque City kan Biyernes. Napag-araman na nakipaghilingan pa ang biktima sa anum na children in conflict with the law ngani na ihatod ang binakal na shorts para sa inda antes mangyari ang insidente. Basado sa investigasyon ng kanagkapulisan, sinabi ni Police Colonel Nicolas Pinyon, unhappy ka na Paranaque City Police na makalihis na makuha ang item. Nagsakat na ang biktima sa footbridge kung sa insya sinundan asin pinagtrabangan na bugbugon na. Nagkadalagan pasubot ang biktima pasiring sa mga otoridad. Alagad mantang pigdadara sa ospital. Nagsuka na ininindugo asin kalaunan ang binawin buhay sa matinding injury sa payo. Sa ginibong follow-up operation na arrestar ang

0: Una menor de edad na imbuelto sa insidente. Nasa kustodiya na sindangunyan kan City Social Welfare and Development Office asin nampang sa reklamong murder. Nangapodan manin no si siya ani na kan biktima na ipigladawan ang sa iyang aki bilang mabuot asin warang kaiwala.
1: Parada 30! Parada 30! Parada National!
0: Alas 5:25 ni na pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon hatod sa indo kan Past Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipon yanin minerals kiguloy ng paginom ng sarong capsule oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindo yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po kana pag-asa southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa western section kan northern and central zone dalan kay ni Anilocos region, Batanes, Babuyan Islands at Sambales. Magkakaigwan ni badampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran, posible digdian na flash floods o landslide dalan sa moderato sa good sa kon minsan may makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila man asin ang nadadadang parte kanasyon dahilan sa localized thunderstorms. Magkakaigwan ni minsan na badampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran, posible digdian flash floods or landslide durante kan makukusog na pag-uuran. Alas 5:26 nin pagkahapon na pasiring man po kita sa mga barata sa luwa sa kanasyon. Kinumpirmar kan Iran Revolutionary Guards na naglansar sindanin pag-atake sa US base sa Bahrain. Ini ang kasunod kan pagsakyada kan Estados Unidos sa Iran. Kasunod kan naging na pagbagsak kan US Apache helicopter. Sigur na sa Iranian Guards na na rehime kan Estados Unidos ang enot na nagsakyada sa nagkapirang parte kan Jask Sirik asin Kashim huli sa mga salang akusasyon. Nadanyaran ka ini ang telecommunications mass sa Sirik asin duwang tower tank sa syudad. Dagdag pa kan mga ini na bilang pagsimbag sa bako kaako-ako na lakdang kan kalaban. Naglansaran Iran Revolutionary Guards naval fighters nin drone strike sa Bahraini 5th Navy. Nagpatanid pa ini nin mas magabat na kasimbagan kung magpapadagos ang mga pag-atake sa Sinda.
2: Yan taras tanto nagbalos ang Estados Unidos nin mga airstrike kontra sa Iran. Makilis akusaran ni US President Donald Trump ang nasyon nin pag-atake sa sarang US helicopter sa Strait of Hormuz na nagre-resulta sa military response. Sigun na sa US military, nagpuon ang operasyon bandang alas sa 5 nin hapon bilang kasimbagan na subot sa pagbagsakan Apache helicopter. Tinamang duon na kan Amerika na proportional response ang ginibong strike kontra sa inaapod kaining unjustified Iranian aggression. Napag-aramana na isalbar ang duwang piloto kan helicopter sa paagi kang sarong unmanned sea drone asin tulos man na ilipat sa salbadong lokasyon. Sinabi man ni Trump na salbado asin warang na erido sa duwang crew. Alagad pigduon na kaipuhanan kang Estados Unidos na magbalos sa insidente. Mientras tanto, bako man malinaw kung tinuyo ang atake sa helicopter kung sa ina sa nagkaperang opisyal kang Estados Unidos, daima na direktang inako kan Iran ang responsibilidad sa pag-atake. Alagad kinumpirmar kang nagkaperang Iranian media na may nangyaring pagbagsak nin aircraft.
0: Iyan naman po naging katripunan na kanis sa tuyang mga barata. Nakaibahan ang taas sa pagatudagan mga barata sa technical department. Yan po iyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na promisya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Tay po magali, masunod na ang programa The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sender ni Gintaga Pagatud Barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na! Parada 30! Parada 30! Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
3: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya isang Pilipino. Maligayang Araw ng Kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa Araw ng Kalayaan at magpakailan.

0: Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Paylater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta. Unverified e-wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa FB account. Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store. P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas ang berya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 ninbanggi hanggang alas 10 ninbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.
8: One Radio, Ting Dugana.

0: Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: paghalo-halo dapat chowking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties.

0: is na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Lo hello hair. Joyce Malinda Bangipo Kabi Colin.
1: Ayan na naman.
0: Kinakagat-kagat na naman ako ng dilim. At kayo rin, I'm sure. Welcome to the Tita Pollyanna Show on a wonderful Wednesday.
1: Memerculous.
0: Kaya ngayon ay araw ng mga mothers. Give your mothers a special treatment today. Pinalala ko ba kagabi?
1: Ah, okay.
0: Hindi ko rin pinalala. Ini mo po ang sa inyong koy na bago masyado maging yung oin. Pero mahamutuan.
1: Gorang na, pero may harang pa. May uru alsum.
0: What? Adios, kanhunyo 2026. Sana po naman naging magandang inyong maghapon. Kahit medyo maalingahuton, ganyan talaga. Sa good alas nyo, may po kita magkakaibanan. Chika chika to the max. Of course, forever punyadong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder. Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuvion Hair Color Splash. Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion. Rejuvion Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nor Palabo. Rapsa Special Beyond. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Jelly Juice, Juice Drink. Crystal Jelly Cup, Pudding Cup. Jelly Stick, Pudding Stick. Batata in different flavors. Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata. Snowtime Ice Pops. Daily's Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float, flavored drink with coconut jelly. In different flavors, lychee, pineapple, and mango. Golden Town Sardines, Manatang Original. Golden Town Sardines with chili. Adam paborito ng kabikolan. Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa lahat po ng pamilihang bayan sa buong Kabikolan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, kay Banan Ponyato, digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok. Wanok Chicken in Asalda at Nyan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet. Sa pagitan lamang po yan ng Dyed Elementary School at ng Mabini Colleges. Pasyal naman po sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in Asalda at Facebook page para sa inyong online orders. Thank you so much. One knock. Chicken in a salda and. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Para naman sa satuyo ang mga katindugo ng mga magagayon in the city of true love. Kay ponyado kan oras para mamantinil ang satuyang mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time. As in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa glute drip, glute for push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina, sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa pangsanaan ka naman, The Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, special naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa! At mamayamin ng konti ha sa ating pagbabalik, meron akong ichichika sa inyo. Tungkol naman ito sa Leo Lavandera Laundry. Mamaya-maya po yan.
2: The Tita Poyana Show!
0: Nako. Mukhang nagkakaroon ng balasahan. Hindi lang po sa Senado nagkakaroon ng balasahan, kaguluhan at mga pangyayaring hindi natin nauunawaan. Pati na rin sa CUBIS. At ito po naman ay ang mga network ngayon ay nagbabalasahan ng mga talents. Lipat dito, lipat doon. Sign ng contract dito, sign ng contract doon. Ano ba talaga? Ito na nga, hindi na matutuloy ang teleserye na pangungunahan sana ni Catherine Bernardo at ni James Reed kasama rin si Maha Salvador. Dahil maglilipatan pala sila. Eh, paano na lang yan? Kaya babu na ba si ABS-CBN? Marami rin kasi ang mga artista ang medyo nagdadalawang isip na ngayon dahil mukhang pinag-iinitan lalo ang ABS-CBN dahil wala silang prangkisa. Pati nga yung mga pagpapalabas na kayo ng mga shows sa iba't ibang mga channels ay pinag-iinitan na rin at pinag-aaralan na rin kung ano ang dapat gawin dahil meron dong sanctions. Ano ba yan? Kung sa bagay nga naman, marami na ngayong mga lumalabas na mga kwento na talaga daw tuwirang hindi nag-renew ng franchise ang mga Lopez noong panahon pa ni President Noynoy Aquino. Dapat daw noong panahon na yon ay inasikaso na nila pero binaliwala nila. Kaya ganun nga nangyari, nasilipan sila ni Digong. At medyo gigil na gigil din si Digong sa kanila. Ayun, close to you. Closet queen. Kaya ngayon, ang napapabalita, itong si Catherine Bernardo ay lilipat daw sa Channel 5. At baka sumunod na nitong si James Reed. At eto pa ang isang mas mainit na chika. Meron daw mga pagkakataong nagmi-meeting. Ang dating magsing-irog na sina Daniel Padilla at si Catherine Bonardo. Kaya ewan ko lang kung gawa-gawa ito ng mga fandom at ng mga fanay. Pero maraming nagsasabi na talaga daw mukhang merong isang panibagong proyekto na ikawiwindang ng buong kasubisan na magkakasamang muli si Daniel at si Corinne na ngayon ay meron ng mga kanya-kanyang love life. So parang mayon volcano lang sila. Lumalava life. Pa-join ako dyan. Sabi nga ng mga Jejemon, sana all my love life. Paano na lang kami? Hoy! Ay, di maghanap kayo? Madali lang naman eh. Mukha nga talagang matindi ang balasang mangyayari, pati na rin sa kasubisan. Kaya abang-abang po tayo sa mga susunod na pangyayari. Mamaya-maya siguro bigla na lang mag-showing pelikula na kinatatampukan ni Catherine at ni Danielle. And I'm sure marami talagang lulusob niyan. Oh, diba? E paano yung kanilang mga ka-love life ngayon? Meron din mga fanay na nagsasabi na may hinahanap si Danielle kay Kyla. Ganun din daw si Catherine, may hinahanap din daw siya kay Mayor Mark. Ano ba yan? So hinahanap pa rin nilang isa't isa? What is this? I don't want to know. Sabi nila, mukha ano, may mga ganyang pangyayari ngayon.
3: Showbiz!
0: Tayo naman, mga normal na mortal, abang-abang na lang. Nakaling hotline 0961-447-3923. Naka-live din po tayo sa One Radio 99.7 News FM. Live audio stream lamang po tayo para ma-feel nyo naman ang traditional radio listening. Divine. Kanway. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: And honey, di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft

0: Para muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na Bicolandia.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
5: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
4: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
5: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
4: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
12: Delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show!
13: Alright. 19 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Still on a wonderful Wednesday night. Sana po naman hayahay ang mga buhay niyo ngayon dyan. Galing sa trabaho, galing sa school, o kung saan man kayo galing. Diba? Parang gigid na gigid. Of course, meron akong chika sa inyo, ha? Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life, o pamilya? Relax. Dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Yes! Ipalavandero na yan! We offer full-service laundry. Wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos. 169 pesos for up to 7 kilos. 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabacon City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry. Nadatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. And of course, good evening kay Tito Leo at Tita Joy Sande. At sa lahat naman nandiyan ngayon sa Leo Lavandero Laundry. Of course, good evening din kay Tita Cherry Borja. Shout out sa mga mabubuot na sina Ma'am Nora Sabalberino, Jane De La Rama, Ellen Balbuena, Elmer Sabalberino, Fermi Dang Nagdadangob. Wow, thank you so much. Hi, good evening kay Annalisa Binos Balmaceda. Ganun din kay John John. Shout out sa mga friends niya sa Santo Cristo. Kay Bart. Ingat daw lagi, Bart, ha? Wow, sweet naman yan.
14: Ako kamusta naman yung mga hindi pa makapag-desider. Kung ano ang sisindang kakaulong mo niya na bang maray pa magburo biskuit na sa nakama. Huwag tinuruan. O di kaya naman, pwede rin kayong mag-light lang, no? Yung crackers, tapos may kasamang tuna. Masarap yun. Tapos pa milk-milk. Pa-milk-milk, oh. Para magaan lang. Yung iba kasi naman, eh. Parang piyestahan pag maghapunan. Hindi po maganda yan kasi masyadong napapagod yung ating mga bulate. Tawang-tawa naman ako dito.

0: Trending!
1: Oo, tumitrending ngayon itong usapin tungkol sa mga pag-aaral na dumarami raw ang mga lalaking nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki dito sa Pilipinas. Teka, sandali. Parang luma na ito, ah. Saan ba kayo galing? Ba't ngayon lang ito nalaman? Ayon daw kasi sa isang pag-aaral, mas marami na umanong mga lalaking Pilipino ang nagiging bukas sa pagkikipagrelasyon sa mga gay at bisexual kumpara sa mga nakalipas na taon. Ipinapakita rin ang datos na unti-unting nagbabago ang pananaw ng lipunan hinggil sa mga relasyon sa loob ng LGBTQ+ community. Talaga? Parang luma na itong mga kwentong ganito. Kung sa bagay, no, kung ikaw ay isang Becky, eh alam mo nang matagal na itong nangyayari. Ngayon lang siguro nagiging lantaran na. Pati nga sa TikTok, no, may mga accounts dyan na talagang kinochronicalized, documented ang kanilang relationship. Kaya parang nagbabago na talaga ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa relasyong lalaki sa lalaki. Ayon naman sa mga mananaliksik, ang pagtaas ng bilang ay maaring maiugnay sa mas malawak na pagtanggap sa iba't ibang uri ng relasyon. Gayon din sa mas malayang pagpapahayag ng identidad at sexualidad. Dahil dito, mas marami na rin ang handang aminin at ipakita ang kanilang mga relasyon sa publiko. Ganun pa man ha, binigyan diin ng mga eksperto na mahalagang suriin ang konteksto at saklaw ng bawat pag-aaral upang magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga pagbabago sa lipunan. Patuloy na nilang hinihikayat ang paggalang sa karapatan at dignidad ng bawat tao anuman ang kanilang kasarian o sexual na orientasyon. Ang ibig sabihin po dyan, dapat unahin muna nila na mapapalawak at maisaayos ang kanilang estado bilang tao. Hindi lang bilang lalaki o babae, kundi bilang tao. Diba? Be a human first before anything else. Kaya nga tayo natatawa na lang dyan sa mga Pride Month. Bakit? Hindi ba kayo proud na maging tao? Dun sa bagay, kanya-kanya din naman yung pananaw, ano po. Basta't ba naman hindi nagkakagulo ang buhay nyo? Okay lang yan. Tsaka walang mga taong nadadamay. Diba? Tsaka maayos, malinis ang iyong intensyon sa pagkakaroon ng M2M relationship. Ganun din sa F2F relationship. Pare-pareho lang po yan. Medyo kasi tanggap na talaga ngayon ng lipunan at hindi na tayo na nabibigla, di ba? Wala na yung bigla factor. Talagang natanggap na natin yan. Kaya ang mas maganda, kung paano natin mapalawak, mapalago ang ating kakayahan bilang tao at hindi lamang nakasentro sa ating sexualidad o sa ating gender. Yan po ang ating dapat pag-aralan sa ating mga sarili kung medyo meron tayong mga ganyang nararanasan sa ating buhay. Lalo-lalo na yung mga teenagers ngayon na hindi pa nila masyadong ma-identify ang kanilang gender. O, diba? Dapat tulungan din natin silang mas maunawaan nila na mas mahalaga talaga na unahin muna ang pagiging tao. O, diba? Sabi nga nila, mas maganda raw yung relasyon ng lalaki sa lalaki kasi nagkakaintindihan sila dahil pareho sila ng lalaki. Ganun din daw sa babae kasi mas nagkakaintindihan dahil alam mo yung feeling ng isang babae. Kaya mas effective daw ang relationships. Tanong niyo pa kay Rosanna Roses. What? Yes! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. 10 minutes before 7 o'clock.

0: Oh yes.
1: Welcome sa ikadong oras kan sa ating programang The Tita Pongyanna Show. Kamusta naman po ang sa inyong pamanggihan? Masyurin. Tataitabi ako, tamaagi ako at siyan ha? Hindi mo pag-iaray ang sa inyong kaibanan na bako masyado magayunan pero mahamutoy. Tita Pollyanna. Pasyal naman po kayo sa aking TikTok account. Pwede kayo mag-follow. At kung mag-follow kayo, ifa-follow back ko kayo. Sa Diyosa ng Kahibangan. Iba't iba po yung aking mga content doon. At saka gusto ko rin mapanood yung mga content nyo. Feel na feel ko yun. Sa oras na 6 minutes after 7 o'clock, minsan di ba ayaw natin makapanakit ng damdamin ng ibang tao? Dapat sinasabi natin sa tamang paraan. Kung halimbawa may isang taong kanta ng kanta tapos sintunado siya, paano masasabihin sintunado siya na hindi siya masaktan? Abe? Sabi mo, alam mo, yung to, ay yung ano? Yung kanta mo nandito, pero yung tono mo nandun. Nasa Jupiter. O di kaya sabihin mo, pwede matulog ka na lang. Siyempre, sabihin mo, bakit kaya ako pinapatulog nito? Eh, kumakanta pa ako. O di maiisip na niya na, ay, oo nga. Wala yata ako sa tono. Pero alam niyo ba, maraming mga taong kumakanta na hindi talaga nila nararamdaman na wala sila sa tono? Palagi po nangyayari yan. Maraming ang mga taon na talaga ang sakit-sakit sa tenga yung boses. Pero sa kanilang pandinig, ang ganda ng boses nila. Oo, yan po ay tinatawag na isang syndrome kung saan ikay gandang-ganda sa boses mo. Maraming ganyan. Kaya dapat meron din magsabi sa kanila para maging universal naman, di ba? O di kaya na, alam mo, parang kailangan mo ng vocal coach. Vocal coach? Lalo ng iba talaga kanta ng kanta, minsan talagang buong weekend, halimbawa, no, mga nagtatrabaho, pampaalis ng tension, pampaalis ng stress, kakanta sila. Maghapon sila ng buong Sabado kakanta. Eh, wala sila sa tono, sintunado sila. So, kawawa yung mga taong nakikinig sa kanila. O di kaya naman, hindi man nila gusto makinig, eh, ang lakas-lakas minsan ang kanilang mga bijoki. Diba? Kaya, paano kaya? Sabi mo na lang na, ante, kasi sandali, sana mag-brown out. Well, meron din tayong mga iba't ibang paraan kung paano magsabi ng tama na. Pwede mo siguro sabihin, oh, sapat na yan. Pwede yung sabihin mo, pwede po bang hanggang dalawang kanta ka na lang? Parang, ay, ayoko na, tama na, masakit ng aking ears. Aba, medyo ano yun ha, radical yun. O di kaya naman sabi mo, kung okay naman sa'yo, siguro pwedeng manahimik muna tayo. Kasi magdadasal ako eh, wow. O di kaya parang sabihin mo talaga na, parang mas maganda talagang huminto ka na muna. Pero kung okay lang naman, sige na, hayaan nyo lang. Kasi dyan naman talaga nagsisimula ang pagiging mahusay ng mga awit sa pagpa-practice. O, di ba? Pwede mo yung sabihin, ate, kasi sandali, napapagod ako sa kanta mo. Hindi kaya, alam mo, hindi ka kayanin ang eardrums ko. Hindi kaya, aray, bakit? Masakit sa tenga. Hindi kaya pwede mong sabihin, pwede ba next week ka na kumanta? May mini-memorize pa ako eh. Kaya dapat talaga maayos lang para walang away kasi minsan may mga taong very offensive. Ang pag sinabi, ano ba yan? Tigil mo na nga yan. Ang pangit ng boses mo, di ba yung ganun? Ang sakit nun. Para din yung sinasabihan ka na, ay ano ba to? Ano ba tong luto mo? Walang lasa, hindi masarap. Di ba yung ganun? Masakit yun. Dapat meron kang paraan or di kaya, huwag ka nang umimik. Sabihin mo lang, ah, sige, next time na lang. Thank you. Nahirap kasi yung nakakapanakit ka ng damdamin ng kapo, eh napaka-trivial lang naman na bagay na yan. Kaya dapat medyo haba-habaan natin yung ating patience. O, oh, diba? Kasi pag may patience ka talaga, mas madali kang makipagsalamuha sa iyong kapwa. Pwede rin daw sa... Ano ba to? May nag-text agad o. Si Shaina, sabi ni Shaina, paano po sabihin na tama na ayoko na sa relasyong ito? Wow, nasa relasyon na naman. Akala ko nakapag-move on na tayo dyan. Siguro pwede mo sabihin, hello? Pwede ba hanggang dito na lang tayo? Yung iba naman, sinasanay na nila na parang, next week, break na tayo, ha? Oh, baka may pasubali talaga. Oh, mas maganda yung ganon. Yung iba kasi, practical lang, di ba? Eh, kasi hindi ko nakakayanin tong relasyon na to. Medyo nasasaktan na ako. Masyado kang siloso. Maraming mga issues na hindi tayo nagkakaunawaan. Kaya naman, pwede siguro hanggang Monday na lang tayo. Tapos sa Tuesday, wala na tayo, okay? Break na tayo. May ganun. Actually, minsan ginawa ko yun. Sabi ko, hanggang Tuesday na lang tayo, ha? Sabi naman, ha? Bakit? Eh, wala. Kasi marami kang pinagkakabalang iba, eh. Doon ka na. Dito naman ako. Oo, yan. Kung yan ang gusto mo, di okay. Diba? O di kaya pwede mo sabihin na, alam mo, ayoko na talagang payagan ng sarili ko na tratuhin mo ako ng ganito. Alam mo, nasasaktan na ako sa relasyong ito, kaya goodbye na. Okay ba sa yuyoy? Ha, diba? O di kaya naman iba nagsasabi na, oh sige, mag-ano muna tayo, pahinga muna tayo sa isa't isa. Let's take a break from each other. And I hope when you come back, hindi ka na bad breath. Parang sinabi. Diba? Minsan din kasi matuto tayong bumitaw ng maayos. Hindi yung parang nagpapadala tayo sa simbuyo ng ating damdamin, gigil, galit. Eh, huwag mo nang ganun. Dapat cool lang. Kasi wala namang mawawala sa'yo eh. Mas maraming ang mawawala sa'yo pag manggigigil ka. Baka ma-stress ka pa. Minsan kasi halimbawa meron kang hindi mo alam, meron ka palang problema sa puso mo. Bata ka pa, ha? Tapos masyado mong ini-stress palagi ang sarili mo. Wag. You should always take care of your heart na sa pagiging maayos lang. Yung cool ka lang. Yung parang, ay, talaga? Totoo? Girlfriend niya yun? Eh, kami pa eh. Talaga, totoo ba yan? Hindi tatanungin mo siya, love, totoo ba yung narinig ko sa'yo na, sa friends ko na meron ka daw isa pang girlfriend? Sasabihin niya, siyempre, wala, no? Hindi, love, eh, kasi merong evidence, eh. Mas papakita mo lahat yung mga evidence. Sabihin niya, anong uso mangyari? O, pahinga na muna tayo sa isa. Enjoyin mo muna yung girlfriend mo ngayon. What? May ganon? So, pagkatapos, pag halimbawa hindi kami magkaayos, pwede ba akong bumalik sa'yo? Ay, hindi na. Hanap ka na lang ng iba. Kasi mukhang hindi ka naman nasisyahan eh. Sa isa lang, o sa dalawa, o sa tatlo, o sa apat. Kaya doon ka na. Ako, okay na ako. Pahinga na ako sa pag-ibig. What? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita at 15 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Kaibigan!
6: Oh!

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fibers sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: The Tita Poliana Show!
9: Wow! Ayayay! Sa oras na 7:33, kumusta na po ating mga commentators? Aba! Hi, good evening kay John John. Shout out daw sa kanyang mga friends. Lalo-lalo na dyan sa Santo Cristo kay Bart. Mali na banggi po, Tita Polly. Happy Wednesday. Medyo late po ako katatapos na ng work. Sabi naman ni Daisy Bernal Buona Obra. Sabi naman ni Luke Baz Barnedo. Good evening po, Tita. Pa-shoutout po sa mga friends ko kay Christina Buona Obra, Jessamay Buasan, Angel May Arcilia Perez, Elvira B. Cortez, Dan B. Aspurias, Didi po sa San Lorenzo, Tabaco City. You're welcome, Luke. At ganun din, good evening kay Romnick Bilaos. Hello kay Nena Palanas Bobbies, dyan sa Suwa Malinaw Albay. And good evening dyan sa Bulan Sorsogon, kay Zabala Valeriano Hoven. And of course kay Dandan Al, good evening sayo Dandan. Thank you so much for listening in and for commentating. Commentating? Tama ba yun? Ito nga pala, may isang bagay na pinag-uusapan ngayon. Totoo ba ito? Nakaka-relate ba kayo? Dahil LET passer o yung LET passer na nga, wala pa rin trabaho. Totoo ba to? Dapat pag LET passer, madali na makakuha ng trabaho, di ba? Marami pa rin kasing mga nagtapos ng kursong education ang nahihirapan raw makahanap ng trabaho kahit nakapasa na sa licensure examination for teachers o LET at may lisensya ng magturo. Ayon sa ilang LET passers, isa sa mga hamon ang limitadong bilang ng bakanteng posisyon sa mga pampublikong paaralan kumpara sa dami ng mga aplikante o aplikasyon at ranking bago makapasok sa serbisyo. Ah, ganun pala yun. May ilan namang napipilitang magtrabaho muna sa ibang larangan habang naghihintay ng pagkakataong makapagturo sa kabila nito. Umaasa pa rin ang maraming lisensyadong guro na mabibigyan sila ng pagkakataong makapaglingkod at maibahagi ang kanilang kaalaman sa mga mag-aaral. Patuloy namang hinikayat ang mga o ng mga eksperto ang mga bagong guro na palawakin ang kanilang kasanayan at samantalahin ang mga oportunidad sa pribadong paaralan, online teaching at iba pang larangan ng edukasyon habang naghihintay ng permanenteng posisyon. So, ang keyword dyan ay tiyagalang. Diba? Kailangan talaga magtiyagalang. Lalo-lalo na ngayon no, na marami na rin mga paaralan na nagbubukas. At saka dumadami din ang mga estudyante. Ibig sabihin nun, dadami din naman ang mga slots para naman sa mga teaching positions. At sana naman din ay mataasan na ang sweldo ng ating mga teachers para mas lalo silang inspired. Minsan kasi kailangan talaga ng inspirasyon kasi paano nga naman sila mabubuhay sa isang sweldo na hindi naman nakakapagbigay sa kanila ng tamang pagkakataong mabuhay ng marangal, di ba? Kaya dapat po taasan ang sweldo ng mga teachers. At para doon sa mga LET passers na hanggang ngayon ay hindi pa nakakahanap ng trabaho, pwede naman kayong humanap muna ng ibang mga pagkakabalahan pero pagtiyagaan nyo pa rin mag-apply palagi. Palagi kayo mag-inquire, palagi nyong tingnan, baka mayroon ng openings. Para naman, saktong-sakto na ang inyong pinag-aralan at ang lisensya mo ay magagamit mo. Diba? O binabati nga pala natin ng Alcantara's family sa Bartolay Street, San Jacinto, Masbate. At ang mga Rabulan family dyan naman sa Donsol, Sorsogon. Tama ba ako? Meron na rin ano ngayon? Meron ng parang ruru galing Sorsogon hanggang Cebu? Totoo ba yan? O, pakisagot lang. Baka may mga nakakarinig dyan na alam nila. Dahil may balak po akong pumunta sa Cebu. Meron akong kakatagpuin doon. Gusto ko na kasi dumaan sa Ruru. Tsaka pag nag-Ruru kasi marami kayong nakikilala. Oo, ako nga pag medyo, nung minsan bumiyahe ako galing Tabaco hanggang Virac, ang dami kong nakilala. Yes! Ang gugwapo pa. Although, wala akong ano, in-entertain na syempre may manangligaw sa akin sa sobra kong ganda, di ba? Wala akong in-entertain. Friends lang. Parang napasimangon si ano, Jocelyn Vargas. Ganon! Siguro naman sa mga oras na ito, alas 7:39, nakapagnas po na ang mga bagets, hindi na sila amoy maasim, at ready to sleep na, and of course, nakapaghugas na rin tayo ng ating mga plato, na itabi na natin yung dapat nating itabi, as we get ready for another restful sleep in the night. Wow! At yung iba naman, nagbibilang na. Lalo na yung maraming anak, binibilang, oh ano, Kulang pa ng isa. Dapat kasi ano, may countdown. Mga ngayon itong aras, mga alas 8, dapat nagka-countdown na. Tsaka hindi na dapat pakalat-kalat ang mga kabataan after 8 o'clock. Diba? Iwasan din po nating utusan ang mga bata na bumili sa tindahan. Iwasan po natin yan. Dapat kung mga below 20 years old, wag muna. Or pwede siguro mga 15, ganun. Kasi syempre, medyo may pagka-mature na rin ang isipan yan. Pero yung mga bata, yung mga 5 years old, 8 years old, 9 years old, huwag mo rin yung utusan sa tindahan, lalo na paggabi. Wala lang, para safe lang sila sa bahay, okay? Paalala lang. At saka, eto pa ha, huwag na huwag kayo mag-utos ng mga bata na bumili ng sigarilyo o alak. Dahil may mga tindahan na aayawan talaga nila yan. Diba? Maraming bawal sa mundo. Aray ko.

O binabati pa rin natin pala ang Bataga family dyan sa Molavi Street, Legazpi City. Galing pa rin kay Dandan. Andiyan na rin tayo sa Legazpi City. Alam ko nakikinig ngayon si Pau Pau. Hi Pau Pau. At syempre si Ate Guy Luna. Kumusta na? Ano nakakatawa dun? Diyan din pala sa BGC. Hello kay Tita Eileen Echeverry. Good evening, Tita I. Miss you. At dyan po naman sa Florida. Nandun ngayon si Victoria Donato. Hi, Tita Vicky. Of course, araw-araw din nakikinig sa atin dyan sa Milan, Italy, si Marinella Rosales. Rosales talaga.

0: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pongyanna Show. 6 o'clock na, wag nang magpahuli. Munyang Aldana Wednesday, araw ng mga mommy, mama, inay, mother, mudrak. Oo, dapat meron tayong dalang special na ensaymada para sa ating mga mothers every Wednesday. Dito po sa The Tita Pongyanna Show, Mother's Day. Alright? Siyempre, greetings na tayo.
1: Greetings, shout out.
0: Holding hands na. Kung pwede nga, magyakapan tayo, ha? Wow, ang sweet naman yan. Hello, good evening. Binabati ni Tita Cherry Borjas, sina Ma'am Nora Sabalbarino, Jane De La Rama, Ellen Balbuena, and Elmer Sabalbarino. Hello kay Annalisa Binos Balmaceda, and of course kay John John. Binabati ni John John, si Bart Jan sa Santo Cristo. Ganun din naman, binabati natin ng magandang gabi si Daisy Bernal Bona Obra. At binabati naman ni Luke Bas Barnedo, sina Christina Bona Obra, Jessamay Buwasan, Angel May Arcelia Perez, Elvira B. Cortez, Dan B. Aspurias, dyan po ay si San Lorenzo TC. Hello, Romnick Belaoz. And of course, good evening kay Nena Palanas Bobbies. Good evening dyan sa Suwa Malinaw Albay. Dyan po naman sa Bulan Sorsogon. Good evening kay Zabala Valeriano Hoven. And of course, dyan po naman sa Masbate kay Dandan Al. To the Alcantara family sa Bartolay Street, San Jacinto, Masbate. Ganon din po naman ang Rabulen family dyan sa Don Sol, Sorsogon. At sa Bataga family dyan sa Molave Street, Legazpi City. Binabati din ni Karen Mam Rodriguez ang kanyang agum na si Rafaelito Bok na mahigusunda. Wow! Hello James and family dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Ganon din, binabati natin si Baby Christelle, si Mama Tin at si Papa June at si Lay dyan sa San Isidro, Ilawad. Of course, good evening po dyan sa Rizal Street, Malilipot, Albay kay Lola Poppings. Good evening. Shout out sa Bilaro Bermilio family from Ken ng Kabaangan. Binabati din natin si Manay Lilia Belaos dyan sa Datag Santa Teresa. Ganun din kay Shirley Belier dyan po naman sa Datag. Soria family dyan sa Cobo. Good evening. And of course, nasa Cobo na tayo. Siyempre, batiin natin si Jocelyn Vargas at si William Vargas at ang kanilang mga apo. At siyempre, good evening din kay Welma Foliero Clidoro. And yes, kay Mame at kay Pape, dyan po naman sa Cobo. Ganun din naman sa Puro Cuatro Burabo Daed, binabati natin ang Albiro Goz family. Abais family naman dyan sa Lagon. At Sofranos family dyan sa Kamambugan. Eto, binabati din ni Annalyn ang agom niya na si Nicanor Ampuon. Jurisil and Jerry dyan sa Belen Tiwi Albay, hello. Of course, hello din kay Hazel Sid. Shout out naman sa mga babies na sina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel dyan sa Payahan, Malinaw Albay. Shout out to the Kanaya family dyan sa Matalipni, Malinaw Albay, Zone 2. Good evening kay Sergeant Pago. Yan, dyan sa Tabaco City. Hello, Ren. Kumusta ka na, Ren? Anong ulam mo ngayon? At ganun din po naman, binabati natin ang Cobalies and Zoleta family dyan sa Puruk 5 Cormidal. Shout out po dyan sa Upper Bonga Baka kay Albay, kay Tita Sardi Barha, at of course kay Jacob Maxwell. Ganun din naman of course kay Tita Frammy at kay Mama Lynn Bisa. Dyan po naman sa Purok Transitio Basod, Barangay 4, Poblasyon Malilipot Albay, kina Cha Juanita Belier, Leonardo Belier, Jean Belier Alinob, Cha Pina Bonaobra. And of course, oy, kumusta na kaya si Kuya Nerio? Shout out din po sa Bita's family, especially kay Lola Toying, Tita Tat, Tita Choi, Tito Randy, and Baby Luna. Hello po dyan sa Purok 1, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte, kay Dave Pasit and family. Kumusta naman po dyan sa Purok 7, Looban ng Estancia. Good evening kay Tita Arsenia Nunez. Jake and Lizelle Base dyan sa Libdong. And of course, sa kanilang daughter na si Alexa. Diyan po naman sa Kinale, sa amiga kong magayununununun, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course, kay Mama Uping. Mami Uping, kumusta na po? At syempre kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. At isama na rin natin si Mami Normita Contreras, at si Ate Viano Bongala, Chancery Riosa Street. Good evening din po sa Kalisan family, Kuya Rudy, Ate Tez, at ang kailang apo na si Ariella. Good evening. Emily Braun, dyan sa Purok sa East, Barangay Buhian. Good evening. Of course, binabati natin si Baby Marley dyan sa Basud, Purok 7. Shout out din sa Bayola and Ternio family dyan sa Santa Cruz, Malilipot, Albay.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag- naman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
11: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show
12: on the radio.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
1: Mabuhay ang Pilipinas!
0: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio, 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailan.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: One Radio, tindugo na.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: The time now is 5:30 on One Radio.
2: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glow.

0: bumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan, tayo yan tayo!
1: Si Consi Irangco as Power Committees.
2: Trade and industry, ang tuluy ang kita.
1: Label, gabos may tsansa, warang mawawala. Some culture and the arts. Orgulyo, ang gayon, kang syudad, kang tunay.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster risk reduction, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad, kang Tabaco.
1: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
4: Isang patunay na matusa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging babawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe. 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green Fee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
6: Ilabas na!

Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa Pilipinong patuloy. Nilingkod ngayon, ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunidain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging bilang Pilipino. Kayang araw ng kalayaan mula bilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City, One Radio 91.3 News FM. Tindubon sa kalayaan. Magpak

0: inilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa atin. Kaya naman pagdating sa benepisyo sa kalusugan, radahan mo mula sa kinakalano, eh mangyay kapag ang kapartner mo sa pag ay Best Cafe. Apat na variants yan na pwede niyong pagpili. Binanggit ko ano yung original nating blend, ano, o Variant 1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20 with Herbal Mix, na mas pinarami ang piling-piling sangkap, pulot, ano, ng magandang epekto sa kalusugan ng tao at lalong para lalong ma-enjoy po ninyo, ha? Okay? Yan ang Gold Coffee with Herbal Mix. And Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito, palakas ng palakas to, ano? Sa maraming puting bansa na babalitaan, mas malakas na pag-order ng mga tiibig sabihin, mas matumatangkilik, ano? At to, nasasatisfy, natutuwa dito sa Best Cafe Black kasi mayaman po ito si Dan Properties, yung mga sangkap nito, maliban sa tulong sa kalusugan, yung pa-extra, ha? Mag-asawa, alam nyo ng ibig ko, para lalong lumigay inyong pagmamahalan. Basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe. Pre, ang Best Cafe in One Coffee with Herbal Mix. Sangkap naman po ng mga piling-piling halaman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang. Kaya yung mga po dyan ng weight management, tamang-tama ang Best 6 in Herbal Mix.
1: Isang patunay na piso sa katawan ng mga sangkap ng Best Cafe 18 Herbal Mix.
2: Po sila, jeepney driver, araw-araw umiin. Para sa akin, dapat yung masarap. Ito ang Best Cafe. Nakatutang ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normdumi, magaan sa kaya kayo rin, araw-araw na Best Cafe.
1: Dito na tayo na kape. Best mula na. Best Cafe 18-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best coffee brand by Sports and Most Outstanding Coffee Mix Customer Awards.
3: Ako, Tanang Bakor, Cavite. Dati, unti-unting naglalagas at numinig. Kaya noong sige ng aking kaibigan, itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting lagas, kumapalpa ito. Mas mura pang di sa iroong shampoo.
4: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair, and reduce hair for organic shop markets and drugstores nationwide.
0: Okay, syempre, mang ito, naghanda na naman po ang inyong lingkod ng mga kaalam sa ating kalusugan. Pero bago yan, gusto kong muling i-phone number natin sa mga o kumonsulta sa atin, mag-text lamang sa 0911-18667. Again, that is 0917-86-4467. At bago ako tumakay, ano, nang ibibigay ko, nais ko paano po ang tawan ng po dahil sa health, building blocks of living things, mga ka-wellness, okay? Ang sagyan po ay malusog, maganda asahan nyo, mahaba po ang ating buhay. Kapels ay inaalatin, ha? Naabuso ang katals ay, pero alam nyo ho ba, isa sa cells ay lusog, malakas, ano po? Mga kawel, mga mineral. Pag tumatanda ang tao, ang katawan po natin na di-deplete o nagiging insufficient po ang mineral sa katawan, tumatanda ang tao, humihina ang cells, nagkakasakit ang tao. Mga kawet, kahit na tao, ito ang mineral sa katawan, tiling ang cells ay malusog. Mabilis tayong makarecover. Ano, mga, at syempre, pag malakas ang cells natin, hindi rin tayo basta-basta dadapuan ng sakit. Pagkain, yung mga tinuturo ko, lalo na po ang mga mayaman po sa minerals. Minerals. Sumbanilaglay mula walang kaya uminom nito ang kapagkagising na Best Cups Minerals Food Supplement para kahit magkaedad ka na, masuplayan pa rin ang katawan mo ng sapat na minerals para manatiling malusog, malakas ang cells, hindi ka basta-basta magkakasakit at magkasakit, mabilis kang Best Cups Minerals Food Supplement.
5: Ikaw ba malamang ikaw ay may mineral deficiency sa mga pag-aalangan sa mineral deficiency ang namang malapat o ang mineral tawa mineral ng mga tulad ng iodine, calcium, Best Cup Foods 100% at ng Food and Drug Administration namin.
6: Because bilang isang empleyado na mag-transmit yun na rin marami na inamang kayo ang may alang news ay masal si Uwe na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
7: Q-Side Massage Oil, mayamas matas ng luya, silid, nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at sa inyong lugar.
0: Mga ka-wellness, sa titinalakay ko na kung gaano po ka-importante ano, na tayo'y kumakain po ng pipino. Okay? Kasi ang pipino, madaling itanim, mura, masarap kainin, mga ka-wellness, pero napakaraming pakinabang ugan po ng tao. Etong bibigay, dagdag na kaalam dati ko nang natalakay ang pipino. Alam nyo ang 55% kaya napakagamitin, tili tayong hydrated. Tandaan po ninyo ha, lahat ng pananakit ng katawan, maging yung sakit ng ulo at marami pang

kakita, no? Ang isang ugat na ay kapakatwid kung lagi tayong kumakain ng pipi, tutulungan po nating makapagit ang ating katawan. Lalo po yung pagmainit yung o yung ano, malakas magpawis dahil halimbawa sa kanilang exercise o uri ng trabaho, dapat lagi pong kumakain ng pipino, mga ka-wellness. Ang totoo niyan, yung tubig po nating iniinom, dapat natin iwang pipino dahil isa po sa mga mabisang hydrators on mag-supply ng fluid sa katawan ay ang pipino. Maliban dyan, ang pipino palibasa mayaman po sa fiber, tumutulong po ito para po mabawasan ang timba na sa mga taong overweight or obese. Ang gawin lang po natin, yung pipino, kakainin po natin yon bago yung ating main dish. Gagawin po natin siyang appetizer. O kaya maganda pa nga, 30 minutes bago ka kumain ng almusal, ng tanghalian o ng hapunan, kumain ka muna, magpapak ka muna ng pipino. Ang pipino mayaman din po sa antioxidants, kaya tulong para gumanda ang kondisyon ng balat, okay, mga ka-wellness. At palibasa mayaman po ito sa water, kaya po nagiging hydrated at lubricated po ang ating balat, mas magmumuka tayong bata, maganda at guwapo, okay? Speaking ng balat, syempre hindi ko maiiwasang banggitin ang dalawa nating sabon na ipinagmamalaki. Una dyan, ang Era 3-in-1 soap, mga ka-wellness, ano, na nagtataglay ng arbutin, glutathione at kojic. Mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong, pampaputi, pampakinis at pampaganda ng balat, ha? Era, at syempre yung

I'm not going to be able to do this.